0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mas pinaganda

0: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunla ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
1: Okay, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Ito na po ang programa nating Tara na sa Quezon. Dito sa Radyo Pilipinas Lucena, sa pangalan po ng pamalaang palalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, samahan nyo kami hanggang 9 o'clock in the morning at ating pong pag-usapan, pagkwentuhan ang mga kaganapang pang-turismo dito po sa ating lalawigan. Ano? At bukas ay June 12. No? Independence Day, no? Walang pasok. Non-working holiday. Pero sa mga maraming institusyon ngayon, maraming mga local government unit, magsasagawa ho ng mga programa. No? Namimiss ko yun nung una, nung ako'y elementary at high school. Talagang ang buong bayan ay kapag Independence Day, may parada, no? Involve ang mga eskwalahan, mga mag-aaral, mga guro, mga barangay, no? Mga officials, no? Mga kawani ng gobyerno. Talagang pumaparada, may mga karosa pa, may mga muse pa, no? Ang bawat samahan, no? Kasama na, no, ng mga civic organization at iba pang mga ika nga ay grupo, ha? Na aktibo na nakikisa sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, yung pag June 12, no? At dito sa atin sa Provincial Government of Quezon ay may imbitasyon po ang pamahalang palalawigan. Una doon po sa ating mga kawani, no, ng mga tanggapan dito sa Provincial Government. At syempre, ito ay gagawin sa Quezon Convention Center. Hindi lang ito sabihin natin na pagtataas ng utawat, kundi may mga ilang mahalaga na mga gawain ang masasaksihan. Oh, at ito po ay kaugnay po ng Stable Internal Peace and Security or yung SIPS na tinatawag, yung Seal Awarding Declaration of Region 4A. Yung SIPS, no? Stable Internal Peace and Security Seal Awarding Declaration of Region 4A and the Renewal of SIPS Commitment for the Calabarzon Provinces. Ayan. Hindi na bastang ordinaryo na flag raising ceremony at ilang mga mensahe. So yan po ay bukas at ito ay sa ganap na ikapito ng umaga sa Quezon Convention Center, Quezon Capital Compound, Luzon City. At syempre, nakabarong Tagalog, no? Encourage ang mga participants to wear Pilipinyana, no? Syempre naman, Philippine flag. And before that, isinagawa kamakailan, kalima ng Hunyo, yung retirement of yung old Philippine flag, no? Isinagawa po ito sa provincial government. Before that, syempre, hiningi natin ang mga lokal na pamahalaan, ang mga paaralan na dalhin sa Kapitolyo sa pamamagitan po ng Provincial Tourism Office yung mga pinagpaltang flag, no, yung mga lumang bandila nila sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga munisipyo. At ito nga po ay para maisagawa yung retirement of old Philippine flag, no? At ito po ay pag-aatas pa rin, no, ng gobyerno na hindi basta-basta pinapalitan ang flag ng basta na lang na sasabihin natin na itatapon, makagawin pambasahan, ako bawal po yun, no? Kailangan kapag hindi na po magsisilbi ang isang watawat ay ito'y titiklopin po ng tama, itatabi at iintayin yung seremonya po nung retirement ng old Philippine flag. No, at ito po isinagawa natin dito sa pamahalang palalawigan, doon mismo sa may flagpole, no, kung saan ay nagkaroon ng pagdalo ang iba't ibang tanggapan at ibang individual at nakiisa sa sinabing seremonya. No, pinangunahan siyempre ito ng ating butihing ina ng Laguigan Governor Dr. Helen Tan at saka ng ating masipag ding Vice Governor Third Alcala at iba mga opisyal ng Laguigan, no? At may mga mensahe na nagbibigay po ng inspirasyon upang tayo ay maging proud, no? Na tayo po ay isang malayang bansa, isang malayang nasyon at simbolo ang ating pong watawat ng ating katatagan, ng ating pong sabihing maipagmamalaking mamamayang Pilipino, no? At gayon din ay syempre dinaluhan din ito ng iba pa na mga grupo, no? At sa ibang lugar ay ganito rin po, merong seremonya kasing sinunod dito, ano? Hindi basta sinunog, may mga paraan, no, ng pagsusunog. Katulad na talakay na rin natin noong nakaraan before June 5 yung nagigilamang natin problema kasi marami tayo mga flag, no, na nabibili para gamitin sa ating mga tanggapan o sa mga eskwelahan, eh mga polyester, no, mga plastic na, no, hindi na yung cotton. At pag sinunog ho yan, aba, eh, mag-i-emit ho yan ng carbon dioxide. Ha? May porsyento ng carbon dioxide na mag-i-emit at ito'y makakasira ng ating kapaligiran, oh, ng inang kalikasan. At kaya naman, siguro merong ano, rekomendasyon ng DOST na sa halip na sunugin, ito pong mga halimbawa na mga lumang watawat na ito ay i-upcycle, no? May mga pamamaraan tayo dito, eh, para magamit muli, mapakinabangan uli, maging tela uli itong mga ito, no? At hindi yung sabi nga po ay susunugin, bagamat ito po ay isang pangangailang ritual ng retirement ng old Philippine flag, may iwasan natin, no, yung epekto ng pagsusunog nito. Kung ito'y polyester, no, hindi na natin susunugin, i-upcycle na lang natin. Pwede rin, i-consider yung rekomendasyon ng DOST, no? Nakapangalaga natin ng kalikasan, and at the same time, we're doing the ceremony, no, yung paraan ng pag-re-retire ng mga lumang watawat. Okay, yan po ay kaugnay ng ating pong Independence Day din, na sabi nga po ay parang masasabi natin na hindi na kasinong ano na to, eh. Hindi na ba, ang tawag doon? Hindi na mainit ang ating pagsalubong ng June 12, no? Hindi katulad nung una talaga. Lahat ng mga bayan may programa, lahat ng mga bayan may mga parada pa. At involved lahat, no? Talagang excited pa na pumarada, mga Boy Scout, mga mag-aaral. Parang ngayon, parang wala lang ang June 12, no? Yan ay nangyari kasi, nangyayari kapag mismo nga

ang mga kinauukulan kapag June 12, no, magkaroon ng mga paglalaan, no, ng mga programa para sa henerasyong kasalukuyan, lalo sa mga kabataan, ay maipakita natin ang kahalagahan ng petsa na ito sa ating pong kasaysayan, ang June 12. No? At ito, sa atin, sa pamalampalawigan, isa na itong hakbang, no, upang mainit natin na maipaalala muli sa ating mga kalalawigan ang kahalagahan ng petsang June 12 sa buhay ng sambayanang Pilipino. Okay? At before that, well, si Candy Gloriosa hindi nakasama, pero isinagawa po, no, yung launching ng Bonpen Trails, no, kamakailan. At ito po yung may kaugnayan sa circuit, no? Diyan po sa Bundok Peninsula area ng lalawigan ng Quezon, no? From Padre Burgos, Quezon hanggang sa pinakadulo na yung San Andres, San Francisco, no? Yun yung pinakadulo, no, ng mga bayan from Padre Burgos. Ito yung kabilang sa Bonpen District. Yeah? Third district ng lalawigan ng Quezon. But since we have four, yan po yung pangatlong distrito, no? At isinagawa nga yung launching. Pag sinabi natin launching, hindi ito sa simpleng selebrasyon. Ito kinabilangan po ng pagdalo ng mga matataas na opisyal ang ating lalawigan. Siyempre, ang ating pong opisyal from Department of Tourism. Oh, at siyempre, lahat ng ating pong mga kasangga, ika nga mga pribado, ma pampubliko ng mga institusyon sa pagpaunlad ng turismo sa lalawigan ng Quezon. May mga bloggers din tayo, may mga media entity din tayo, at iba pa natin ang mga kababayan na kasama natin nag-participate dito or sumaksi sa launching ng Bonpen Trail sa tinatawag. Ang dami din naman kasi magagandang destinasyon diyan sa Bundok Peninsula area, no? Oh, na dapat ho ay mabantog, ika nga, hindi dito lang sa lalawigan ng Quezon, kundi sa buong mundo, no? Marami din silang offerings, no? Pagdating ng pag-uusapan natin ay turismo, eh marami din, no? Nature-driven, historical, no? Marami, no? Agricultural, no? Eh marami po na pwede rin nating subukan at maranasan diyan sa Bundok Peninsula area. Ayan, from Padre Burgos, Quezon, no? Eh talagang maglalakbay kayo sa sunod-sunod na mga bayan na ika nga po may kanya-kanya, no? Na pwedeng iparanas sa mga magiging panauhin na yan. No? Dumating din si RD, no? Si ang ating RD ng tourism, si Ma'am Tess. Oh. At syempre, ang aming punong tanggapan, si Sir Nestler, at mga kasama sa aming tanggapang panturismo dito sa lalawigan ng Quezon, ng mga local tourism officer, ng mga bayan, at syempre, yung mga bloggers naman natin, yung mga media entity, ay nakasama natin para sila sumaksi at maging channel, ikampo, ng promosyon ng paglulunsad. Oh, at ito'y simula na, oh, ng pagkilala natin dito sa mga nakikita nating lugar na ito, no? Ito'y courtesy ng ating kasama na si Miss Ali Aguno. Siya po'y nasa promotion and marketing. At ayan, binigyan tayo ng ilang mga clippings ng mga area, no? Kita niyo naman, no? Pag mga puting buhangin ang pag-uusapan, palaban din ito Bundok Peninsula area, no? From Burawan ng Padre Burgos, going to other places hanggang Unisan, no? At makikita natin, no, more on nature driven attraction po ang Bonpen Trails na tinatawag. At ipinag-aanyayan natin ito sa ating mga kababayan at sa ating pong mga panauhin na maging bahagi kayo ng magandang karanasan na ito sa isang panig o sa bahagi ng lalawigan ng Quezon. Okay? At syempre, ito yung ilan natin na pwedeng ipakita sa inyo sa naging kaganapan nung Bonpen Trails na ilang araw po ito na isinagawa, no? Mula sa day one, ika nga po magkakasama na itong mga binanggit natin, mga organisasyon, grupo at mga opisyales, no? Para tuloy-tuloy kasi parang happy nito, no? Tinatawag.

No? From the start, then tulog sila sa isang accommodation, then kinabukasan doon sa other destination naman, nagawa din ng programa, mayroong mga inihanda na mga pampasiglang bilang. At siyempre mga mensahe ang ating po mga naging kasama sa nasabing launching. Okay? Bigyan nga natin ng daan yung ilang clippings natin kung ano yung pwede nating maipakita. No? Ayan, panoorin po natin.

0: kaysa ang kagawaran ng turismo sa pagsusulong ng mga programang nagtataguyod na mapanatiling turismo at mapalakas ang pagkakakilanlan sa mga destination.
1: With your honest review, mapagtutulong-tulungan po natin na mapaganda pa ang distritong ito at makilala hindi lamang sa lalawigan ng Quezon kundi sa buong mundo. So sa inyo po lahat, para na sa bundok Peninsula, para na po sa lalawigan ng Quezon.

Ano ang kayamanan meron ng Quezon is agriculture and tourism, no? Mayamang-mayaman po kami diyan, Kapatagan, Karagatan, at Kabundukan. Rich in resources, culture, heritage natin, everything, no? We're doing everything para lang po maipakilala ang Quezon at yung tourism ang isa sa opportunity for us. Thank you so much again. Tara na po sa Katanawan. Tara na sa Bonten. Tara na sa Quezon.

0: Okay, no? Ganda, no? Ang dami, no? Katulad po ng sabi ng ating Governor, Dr. Helen Tan, hitik ho, mayaman ang lalabigin ng Quezon. Yung particular, yung Bonpen area, no? Sa namalas nating video, ay kalikasan, no? Natural environment, no? At mga produkto, syempre, no? Talagang ito, napaka importante na maranasan natin ang maging kasama at bisita ng Bonpen area, no? At nang sa ganun kasi, lalo na sa panahon sa ngayon, na may mga panahon talaga dapat tayo ay nasa sa relax mode na tinatawag. Makapagbibigay ito ng relaxation, no? Relax mode ng ating isip, ng ating pangangatawan. Kapag involved po ang kalikasan sa mga destination, attraction, ano po. At isa yan na maipagmamalaki po ng lalawigan ng Quezon at ng Bonpen, Bundok Peninsula area ng lalawigan ng Quezon. Ayun, okay? Napansin din natin doon si Bukal, board member, JJ Aquivido, siya pong chairman or chairperson sa Sangguniang Palalawigan ng Quezon ng committee, no, sa turismo. At ilang mga mayor ang nakita natin sa bawat bayan at sino pa yung nakita natin doon. Iba pa na mga organisasyon, ang Kipata, no? Yung pong partner natin na organisasyon po ng mga tour agencies, no? Yung Kipata, no? At si Ma'am Tina Dekal na isang mainit na tagapagtaguyod po ng lalawigan ng Quezon sa larangan panturismo. Siya po yung actually yung sabing tinatawag nating Tagayan Ambassador, no? Siya yung nagsimula, no, ng pagpumalas natin ng isang makulay na tradisyon at mahalagang gawaing panturismo ng mga taga-lalawigan ng Quezon. Ito po yung pagtanggap ng mga bisita, yung Tagayan ritual na tinatawag natin. At siya patuloy ho na nangunguna, no, sa pagpapakita nito sa mga nagiging panauhin nito sa lalawigan ng Quezon, kahit yung kanya sarili pong mga tour packages, no, patuloy ho na bahagi ang Tagayan ritual na ipinamamalas sa mga nagiging panauhin dito sa lalawigan ng Quezon. Napakaganda ho nung pangyayari at sabi nga natin ay tayo mga kalalawigan, kahit yung hindi mga taga Bonpen, no, kahit yung mga taga ibang distrito, maging kasama natin sa pag papakilala, no, ng sinimulan na natin na Bonpen Trails na tinatawag, no. At ito isa lamang hanahakbang ho ng Provincial Tourism Office sa pamumuno po ni Sir Nestler Luis Almagro, oh, sa patuloy na pagpapaunlad, no, paglalagay sa upward momentum ng turismo dito po sa lalawigan ng Quezon at buong suporta po naman, no, ang ibinibigay ng ating pong ina ng lalawigan, no, Governor Dr. Helen Tan. At syempre, ang kanyang mga kalakbay sa paglilingkod sa lalawigan ng Quezon, si Vice Governor Third Alcala at Sangguniang Panlalawigan, no. Maganda yung ika nga po ay relasyon ng ating po mga opisyal, ng ating mga mamamayan at iba pang mga ehensya dito sa lalawigan ng Quezon, kaya tayo nakabubuo ng isang makabuluhan at nakatitiyak na may ROI at the end of the day, kumbaga, no, na mga programa. So isa ito, no, na masasabi natin na pagkakataon na naman para sa ating mga kababayan, no, sa pamahalaan at sa buong lalawigan ng Quezon na makilala, no. At kapag nakilala kasi, ang kasunod na niya, no, kumbaga, ay siyempre kapakinabangan ng ating pong ekonomiya, kabuhayan para sa ating mga kababayan at ito'y patuloy na magpapakita ng katatagan, na merong kapayapaan, ika nga po, no, sa ating lalawigan. Ayan, okay. So, mamaya po naman ay bibigyan natin ng daan, no, yung ilang video, no, ilang mga binigay sa atin, ha, care of naman ito ng HEPE, ng Culture and the Arts section ng Provincial Tourism Office na si Mr. Walter Ladera, no? Si Sir Wati, no? Kaugnay siya kasi ang nag-in-charge po dun sa retirement of Philippine flag. Oh, at meron binigay din siya sa aking ilang materials na nais naming makita niya at masaksihan sa pamamagitan po ng ating programa. So magbabalik tayo, mga kaibigan. Bigyan muna natin ng tanang pagpapaklaro ng himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Maging fuel efficient. Panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
10: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
9: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
11: Mas pinaganda, mas pinalakas,

Thank you very much. Balik tayo mga kaibigan. Programang Tarana sa Quezon dito po sa Radyo Pilipinas. The Senate Candy Gloriosos, pangalan po ng pamalang palalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Okay? At syempre, sa mga susunod na araw, no, hindi lang na matiyak kung kailan talaga ay mayroong mga ilan na upgrading ho ang ating studio, no, ang ating programa. Excited na po tayo, no? Na ito po ay makita, no? Huwag kayo mainip, no? Kasi naman, bukod sa mahusay po itong mga kasama natin dito na mga broadcaster, sa paghatid sa inyo ng mga reliable news, no, mga ika nga po ay mapapagkatiwala ang mga diskusyon at mga balita, eh magkakaroon din po tayo ng magandang sistema at technically, no, at sabi nga natin mga proseso, no, kumbaga sa design ay will be improving more para po mag-cater tayo sa kasalukuyan demand o pagdating po sa mga ganitong klase ng platform o kumbaga ng channel ng communication. So, antabayanan po yan at sa malapit na hinaharap na yan. Okay, dire-diretso tayo at sa ating nalalabing mga ilang minuto pa rin ng ating programa. Ito, tingnan natin yung pwedeng ipakita natin sa ating mga kababayan. Kaugnay po ng idinaos noong June 5, na retirement ng Philippine flag, ng old flag, at yun nga po, nagsipag-submit, nagdala o, ang mga bayan-bayan at mga institusyon, paaralan ng mga lumang watawat, no, para mapabinang po doon sa retirement o program or ceremony yung retirement ng Philippine flag. No, panoorin natin ito.

0: ng Pilipinas sa piling ng ating mahal na kagalang-galang Governor Angelina Doctora Helen Tan, kagalang-galang Vice Gobernador Anacleto Alcala III, Board Member Doc Kim Tan, Provincial Administrator Manuel Botardo, Executive Assistant Romano Talaga, at ang Provincial Tourism Head Sir Nestler Luis Almagro, kasama ang ipapanating panauhin. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, hinihiling po naming pagmasdan ninyong mabuti ang kalunos-lunos at nakaaawang anyo ng watawat ng Pilipinas na ating susunugin. Ang luma, kupas na watawat na iyan ay itinaas mula pa kaninang umaga. Hinayaang iwagayway sa kanyang tagdan sa buong maghapon upang sa kahuli-hulihang pagkakataon ay muli niyang maipamala sa lahat ang kanyang walang kasing halagang pangkatawan sa ating makasaysayang kasarinlan. Para po sa pambungad na pananalita, akin pong inaanyayahan ang Vice Chairperson ng Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council, Ginoong John Valdeavella. Maaari na pong magsipo ang lahat.
1: Sa ating pong iginagalang na ating Governor, Angelina Helen Tan, sa ating pong Vice Governor, Anacleto Alcala III, sa ating pong bumubuo ng sangguniang panlalawigan, nakasama po natin ang ilang mga bukal o board member, Bukal Sunday Alvarez, Bukal Eileen Malabanan, Bukal Angelo Eduarte, Bukal Angeline De Limos, Bukal Dr. Kim Tan, at sa ating pong Executive Assistant Romano Talaga, sa ating pong Provincial Administrator Manuel Botardo, sa lahat po ng mga department head ng ating pong Kapitolyo, isang magandang hapon at makasaysayang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon ngayon hindi upang magluksa, kundi upang magbigay sa kauna-unahang pagkakataon sa ating pong kasaysayan ng ating Kapitolyo at ng lalawigan ng Quezon ng isang sagrado pagpaparangal sa ating pambansang watawat ng Pilipinas. Kaya sa ating lahat at maging sa nakakarinig ng tinig na ito, hinihingi po natin ang inyong pakikiisa at pagbibigay paggalang mamaya sa seremonya para sa huling pagpaparangal sa ating pambansang watawat. Naisip po natin ang aktibidad na ito nang makakita po tayo sa isang post sa social media na nangyari dito sa ating lalawigan na may pambansang watawat sa truck na punong-puno ng basura. Salamat, aware yung garbage collector at kanya pong sineperate o binukod yung watawat ng Pilipinas. Ayon sa ating umiiral na batas, ang isang lumang watawat ay hindi po dapat itapon kung saan-saan o ituring na basura. Ito ay dapat bigyan ng huling parangal at sunugin ng may dignidad sa gabay ng ating Boy Scout of the Philippines upang ang sagisag ng ating kalayaan ay kailanman ay hindi malapastangan. Kahit nasusunugin po natin ang pisikal na tela ng pambansang watawat, ang halagang iniwan nito sa ating kasaysayan ay hindi po mawawala ng saysay. Sa seremonya ng huling parangal na ito para sa ating pambansang watawat, ibinabalik po natin ang magiging abo nito sa kalikasan. Gaya nating tao na nagmula sa alabok at babalik tayo sa alabok ng lupa. Sa pag-akyat ng usok ng watawat na ito sa kalangitan, naway magsilbing paalala sa atin na ang pagiging Pilipino ay hindi lamang nakasalalay sa paghalik, pagyakap o pagwagayway ng pambansang watawat sa maraming tao o kapag may okasyon. Ito po ay nakikita sa ating pang-araw-araw na gawain.
2: Okay, yan po ay sa pambungad na pamensahe ng ating pong seremonya sa pamagitan po ni Mr. Valdeavella. And then we have also the message of the Vice Governor and our Governor, no? At ito po ay sabi nga natin ay napakahalaga na naging bahagi sila. Ha? Para ngayon ko lang natandaan, ewan ko lang kung nalimutan ko na nagdaos tayo ng ganitong retirement, no? sa provincial government. Hindi ko lang matandaan kung ito po ay nagawa na noong mga naunang panahon. Kaya naman, ay, sa mensahe naman siguro, ating pakinggan din natin yung mga maikling mensahe po ng ating pong, siguro si Vice Governor muna, no?
3: Ang ating lubos sa pananampalataya sa Diyos at dalisay na pag-unlad ng mamamayan. Tayo'y taimtim na nanunumpa. Magkagulag-gulanit man ito at maging abo, ay
4: sa Batawat ng Pilipinas na siyang nagbigay sa atin ng inspirasyon sa matagal na panahon. Ngayon at halaw sa Republic Act 8491 o Flag o Heraldic Code of the Philippines, mula sa pagtaas at pagbaba ng Batawat ay may tamang pamantayan. At ngayon, sa pagtatapos ng ating Batawat, iba yung pagpaparangal pa rin ng ating ipinayaabot. Ito nagsilbing tanglaw sa atin. Ika nga po ni Doc Kim kanina, ito ang sumisimbolo sa bawat isa sa atin, sa bawat Pilipino. Nananariwa ang pinaglaban ng ating mga bayani, ang pagkakaisa, ang kasarinlan, integridad at pagmamahal sa ating bayan. At ngayon, walang pagbabago. Sa huling parangal ng ating Batawat ng Pilipinas at pagpapalit nito, mas maigting pa rin ang pagmamahal sa ating bayan ng ating ipamalas. Sa tuwing Lunes na tayo mag-uumpisa hanggang sa pagtatapos ng araw ng ating pagtatrabaho, patuloy po nating alalahanin at tunay na simbolo ng ating Batawat ng Pilipinas. Ika nga po, tayo ay maglilingkod ng may integridad dahil ang paglilingkod sa kapwa ay pagmamahal o pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa at sa ating amang dakila. Maraming salamat po. Mabuhay ang Batawat ng Pilipinas.
0: Maraming salamat.

0: maagaw itong panalo na to. Now the Spurs need to play perfect in the next 3 games. Napakahirap gawin yun. Remember, the last team to come back from 3-1 in a final series, ang Cleveland Cavaliers. But when they did that, punong-puno na ng mga veterano yun. You have, syempre, LeBron James, Kyrie Irving, si Kevin Love. Eh, considering na itong Spurs, almost, mga rookies, second-year players, third-year players, pinakambeterano mo na, De'Aaron Fox, siya pa yung nagkamali dun sa dulong bahagi ng laban. So, mental toughness, isang malaking question mark para sa San Antonio Spurs heading not just in Game 5, but in the next 3 games of the series na to, kung hindi pa, kung kakailanganin pa. No? So, Game 5 will be on Sunday sa San Antonio yan. Game 6 next Wednesday back sa Madison Square Garden. And then, kung kinakailangan pa rin ng Game 7 sa Saturday, June 20 sa San Antonio in Texas. Tingin mo ba kaya pang makabawi ng San Antonio Spurs? So, pag nanalo San Antonio Spurs, siguro baka mamigay tayo ng top box. Ha? Negative? Ilan na lang ba? Isa na lang? Last one na pala, sorry. Baka hindi pa umabot. Ayan ha. So, hindi nakaka-believe itong ginawa ng New York Knicks kanina. Kahapon nga pala, nakita natin dito si Mr. New York Knicks na si JP Manyosa eh. Kaso naka-jacket ng Boston Celtics eh. Sabi ko, traitor ka. Nasa labahan daw lahat ng damit niyang New York eh. Ikaw ba namang sinuot mo araw-araw kaya naubos talaga eh. So again ha, kanan to? Game number 5. Ang tagal pa naman, Sunday pa. Di ba? Dalawang araw bago pa yung Game 5. Tapos, next week pa yung Game 6 kung kinakailangan. 5:25 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa post-game after this break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
13: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglinig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pangulong Jr. ang nag-inspeksyon sa General Santos City na kabilang sa mga lubang na apektuhan ng malakas na lindol. Inatasan din ng punong ehekutibong DPWH na pabilisin ang pagsaayos sa mga kalsada. Para agad na makapaghati ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
1: Ito ang Pangulong First Jr. mag-inspeksyon sa General Santos City na kabilang sa lagyan ni Pangulong Marcos yung pisong tulong pinansyal. Ang lokal na pamahalaan ng Gensan.
2: Handa milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya ng meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay.
1: Inatasan din ng presidente ang DPWH na pabilisin ang pag-aalis sa mga abala sa kalsada para agad na makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol.
2: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong. Mag-IT system, mag-dala ng servisyo ito.
1: Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos sa DPWH at DepEd ang mabilis at maayos na pagsasagawa ng evaluation sa integridad ng mga eskwelahan at mahalagang gusali.
2: Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede.
1: Nangako naman ang punong ehekutibo sa mga guro na isa sa mga nanguna para protektahan ang mga estudyante habang lumilindol. Natutulong ang gobyerno upang magkaroon ng disenteng bahay ang mga teacher na nawala ng tahanan.
2: Yung mga nakita natin, also the teachers, na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba, ay yung mga mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila.
1: Samantala, pinababantayan ni Pangulong Marcos ang kalagayan ng mga estudyante na posibleng makaranas ng trauma dahil sa nangyaring sakuna.
2: We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami tumulong sa DOH.
1: Ayon kay Pangulong Marcos, magbibigay din ng training ang Health Department para sa mga guro upang matugunan ang kanilang mga estudyante na posibleng makaranas ng mental health problem matapos ang lindol. Clazel Pardilia, para sa Bayan.
0: Nagtayo na ng mga tent sa tabing kalsada mga nagtitinda sa General Santos City Public Market na naapektuhan ng lindol. Samantala, ipinatutupad na sa GenSan ang price freeze matapos ideklarang state of calamity sa lungsod. Inaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
3: Madaling araw pa lamang ay nagbebenta na ng kanyang tindang seaweed at shell sa labas ng General Public Market sa Yulia. Dahil hindi pa sila pinayagang magtinda. So, sa sinasabing kalamidad ay bumagal pa ang kanyang benta, kung saan ang dati ay 20 kilo ang nabibenta sa isang araw. Ngayon ay halos hirap na itong makabenta ng 10 kilo. Malaking problema ito sa kanya dahil dito lamang nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na gastusin.
4: Mahirap talaga, ma'am. Mahirap talaga, nahirapan kami. Nahihilo pa sa lindol. Mahina ang bentahan. Wala mang ano, namamalengke.
3: Samantala, ang nagbebenta ng karne sa parehong palengke na si Don ay binaba na ang presyo ng kanyang karning baboy, kung saan ang dating 340 pesos kada kilo ay nasa 250 pesos na lamang ngayon. Ginawa niya ito upang maibenta ang kanyang paninda at makatulong na rin sa mga residente, lalo na sa mga nawala ng kabuhayan. Mahirap ayon sa kanya ang kanilang setup, lalo na't nagtayo lamang sila ng malaking tent sa labas ng nasabing merkado sa bahagi mismo ng kalsada. Kaya mahirap pa rin ang kanilang kalagayan sa ngayon. Subalit patuloy pa rin silang nagsisikap dahil ito lamang din ang kanilang negosyo sa loob ng ilang taon.
5: Pero medyo mahirap kasi nga unang-una lumipat kami ng pwesto. Galing nga naman dun sa loob tapos lalabas ka. Then hindi naman expected na ganun. Kumbaga hindi kami nakapag-ready. Pero kahit pa paano, siyempre may mga customer tayo na dapat nating servisyuhan.
3: Samantala, ang nagbebenta ng isda sa parehong merkado ay ibinaba na rin ang presyo ng kanyang mga tindang isda, kung saan ang dating 400 hanggang 500 pesos kada kilo ay nasa 200 hanggang 300 pesos na lamang ngayon. Ginawa ito upang maibenta ang mga ito at hindi masira ang kanyang mga isda. Aminado ito na hindi pa maayos ang kanilang kalagayan, lalo na't maliit lamang ang lugar na maaari nilang pagpwestuhan. Ngunit naniniwala ito na tutulong ang lokal na pamahalaan ng Jensan upang maayos ang kanilang pagtitinda.
6: Wala man, hindi paubos naman presyo karon kay tungod niya, kay halin na mo pangita na mo. Oh, paubos na lang kay paubos porot na naman mo isda kay usa. Ano na? Imbes kay tag 250 ang baligan, baligan lang 180 na lang. Palugian lang na mo.
3: Kahapon ay nag-anunsyo rin sa pamamagitan ng kanilang social media page ang Department of Trade and Industry o DTI General Santos City na magpapatupad ng price freeze sa lungsod matapos ideklara ang state of calamity dito. Ibig sabihin nito, sa loob ng 60 days mula sa pagpapatupad nito ay hindi papayagan ang pagtaas ng presyo ng mga basic necessities. Ginawa ito upang maprotektahan ang mga consumer, lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, ayon kay General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao, na prioridad nila ang makapagbigay ng agarang tulong sa mga pwesto sa palengke. Kaya kahapon ay isa sila sa mga nabigyan ng ayuda mula sa AIX program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod dito ay may nakahanda pa umano na tulong para sa kanila at sa lahat ng mga apektadong residente.
7: Nang ato ang DSWD na adra naka-standby para nagahatag og mga tabang, mga food packs nga gikan sa ato ang national government o mga financial assistance para sa mga kaigsuunan ato nga naapektuhan nga nawad-an og trabaho.
3: Janessa Felix para sa Bayan.
8: At ang General Santos City, nakabilang sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagkaloob din sila ng cash assistance at mga sako ng bigas para sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na maaring gamitin ang mahigit 180 billion pesos mula sa 2026 national budget para sa agarang pagtugon at rehabilitasyon sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas lindol. Halos 18 billion pesos ang magmumula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na pauna yung pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan para sa disaster response, relief operations, rehabilitation, reconstruction at recovery efforts. Kabilang din sa mga pondong maaring gamitin ang mahigit 32 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, halos 16 billion pesos mula sa Contingent Fund at mahigit 8 billion pesos mula sa Quick Response Fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon pa kay Gatchalian, may nakalang halos 47 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng programang Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances. Mayroon ding mahigit 4 billion pesos ang Department of Education para sa Disaster Preparedness and Response Program nito. Bukod dito, may nakalang 67 billion pesos ang kagawaran para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Maaari rin umanong gamitin para sa rehabilitasyon ng mga sinalantang lugar ang pondo mula sa DSWD OSEC at DA OSEC sa ilalim ng 2026 national budget. Binisita ni Gatchalian kasama ang mga kapwa senador na sina Juan Miguel Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo ang mga lugar na matinding naapekto ng lindol. Distrito General Santos City. Nag-turn over din sila ng 2.5 million pesos cash assistance at mga sako ng bigas para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad.
10: Nakikiisa kami sa mga kasamaan natin apektado ng lindol at nandito kami para ipadama sa kanila ang aming malasakit at tulong.
11: Malito initial na relief operations, pero hindi kami nandito ay mas importante para sa atin yung rehabilitation phase.
12: Yeah.
11: Lalo na nabanggit ang ating active president yung rehabilitation ng mga basic infrastructure.
13: Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong.
9: Samantala, ire-review ng Senado ang kalidad ng mga infrastruktura sa Mindanao matapos masirang ilang tulay at magusali ng paaralan dahil sa malakas sa lindol.
14: May pag-ugnayan po ang blue ribbon sa DPWH para ma-check kung tama ba, nakayanan ba yung mga infrastructure, yung mga facilities. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Meron din naman mga school na public school na matibay.
9: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Siniguro ng kamera na hindi nila pababayaan ang mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabila ng tungkulin sa paghanda para sa impeachment trial. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Tiniyak ng mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila pinababayaan ang mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Personal na nagtungo sa General Santos City si House Speaker Faustino Bojidi III para mag-inspeksyon at magpaabot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kasama niya sa pagbisita sina Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, sina Senator JV Ejercito, Senator Erwin Tulfo, Senator Mig Zubiri at iba pang miyembro ng delegasyon mula sa Kongreso.
16: Nakita natin kung gaano katindi ang tama dito sa ating lugar at hanggang ngayon meron pa rin mga nire-recover tayo ng mga kababayan. Hopefully.
15: Tiniyak din ni Dean na sasagutin ng mga miyembro ng Kamara ang pagpapagamot ng mga pasyenteng naapektuhan ng lindol sa mga ospital.
16: Sa ngalan po ng House of Representatives, sa aming pong taus-pusong pinaabot ang aming pong pakikiramay. Nandito kami para matiyak na katulad ng sabi po namin sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay titiyakin natin na zero balance yung ating mga kababayan na sa loob ng mga ospital.
15: Kasunod nito, binigyang diin ang mga mambabatas na hindi hadlang ang paghahanda para sa impeachment trial para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, nananatiling tungkulin ng Kongreso na tumugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta. Anya, mahigit 100 mambabatas na ang nakikiisa sa paglikom ng tulong para sa mga apektadong lugar ng nangyaring lindol sa Mindanao, bukod pa sa kanilang sariling mga inisyatiba sa kani-kanyang distrito.
17: Kahit na nasa gitna na kami ng paghahanda sa impeachment trial, hindi nalalayo sa aming kaisipan at kalooban ang mga nangyari at mga nasalanta ng lindol sa Mindanao.
15: Binigyang din ni Jokno na bagamat konstitusyonal na tungkulin ng Kamara ang paghahanda para sa impeachment trial, nananatili ring obligasyon nila bilang mga lingkod bayan at kapo Pilipino ang agarang pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Nagpapatuloy ngayon ang Angat Bayanihan Volunteer Network sa paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad sa General Santos City at Sarangani na naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga naipabot na tulong ang rice packs, inuming tubig, water filters, bitamina at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Maliban dito, nakapaghatid na rin sila ng hot meals sa iba't ibang lugar sa Jensan, lalo na sa mga liblib na komunidad na mahirap marating. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang pag-pack ng relief items para maabot ang iba pang mga lugar na personal na humihingi ng tulong mula sa kanila. Sa ngayon, sinusubukan nila na mapuntahan ang bayan ng Glan sa Sarangani na napuruhan sa lindol.
18: Mas mapabibilis na ang pag-abot ng tulong ng gobyerno sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Mari na kasing daanan ng isang kalsada doon sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Inagulat ni J.M. Thompson.
19: Dahil sa mabilis na aksyon ng Department of Public Works and Highways, nabuksan na ang daan papasok ng Glan, Sarangani. Isa kasi ito sa mga lugar na higit na napinsala dahil sa malapit ito sa epicenter ng 7.8 magnitude na lindol.
20: Malaking bagay ito at sinabihan ko na rin si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD kanina umaga
12: at nag-report na rin ako sa NDRRMC para yung goods at yung relief goods, water, fuel, food, lahat yon ay makakapasok na sa grants.
19: Hindi naman tumitigil ang ahensya sa kanilang clearing operations para ayusin at alisin ang mga debris mula sa mga gumuhong gusali. Sa ngayon, prioridad ng DPWH ang pagsasaayos ng mga tulay, kalsada at ospital.
12: With the help of the owners, ma-assess at ma-clear na rin yung St. Elizabeth. Yung George Roeca, cleared na, nakapasok na ulit. Yung Sarangani Provincial, may mga konting inaayos na lang pero structurally safe na siya. At dahan-dahan pumapasok na rin ng mga doktor, nurse at pasyente doon. So, yun ang priority, and then also yung ating mga eskwelahan.
19: Mabilis din.

0: Bayarin ng NHA ang kanilang mga benepisyaryo ng amortization at missed payments. Wala na rin munang interest at penalty para sa Hunyo. Susubukan din ang ahensya na ma-extend pa ang moratorium dahil hangga't nila na makarecover ang bawat pamilyang apektado ng lindol. Samantala, nakikipag-ugnayan din ng NHA sa mga local government unit para sa kanilang assessment sa mga tahanang naapektuhan ng lindol. Magbibigay naman ang ahensya ng immediate financial assistance sa 30,000 peso sa 2,000 pamilya na apektado ng lindol.
1: National Housing Authority, sa direktiba po ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., nandito po ang buong National Housing Authority upang tulungan po kayo. Pumunta lang po kayo sa inyong mga LGU, magpalista po kayo para mabigyan po na rin namin kayo ng financial assistance.
2: Nagpa-deploy ng mga rapid damage assessment and needs analysis ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato sa mga apektadong residente dulot ng malakas na lindol. Ito'y para maibalik ang operasyon ng ilang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente at tubig sa lalawigan. Kinaulat ni Jana Madrid.
3: Patuloy ang pagbangon ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol noong Lunes. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., nasa 257 ang nasugatan, 3 ang nasawi at 1 ang naiulat na missing nitong umaga dahil sa landslide sa Barangay Maan, Tibuli.
4: Kanina, madaling araw lang na i-report na meron palang isang missing doon sa may landslide area ng Barangay Maan, Tibuli, boundary ng General Santos. Pero ngayong umaga ay andun na ngayon yung search and rescue dogs para malocate agad yung isang pinaghinalaan natin na missing na tao. Mm-hmm. Pero so far, dito naman ay naibalik na natin yung operation. Ito ngayon, medyo nasa sitwasyon na tayo kung saan ay minamanage na lang natin na talaga magiging okay na ang takbo.
3: Agad namang nag-deploy ng mga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA teams sa mga apektadong lugar na nakatulong upang maibalik sa loob ng 4 oras ang operasyon ng mga ospital, kuryente, tubig at iba pang mahalagang serbisyo sa lalawigan.
4: Eh, ang kagandahan kasi dito sa RDANA kasi natin, meron talagang team na naka-assign. So right after ng lindol ay talagang takbo na kaagad yun, nag-evaluate na. At dito kasi sa amin, in every purok, meron kaming 10 responder na directly konektado sa RDANA, directa or naka-connect sa provincial government. So ang nangyari, napabilis natin na nai-repair yung mga poste na nasira. So after 4 hours, naibalik natin yung kuryente, naibalik natin yung tubig dahil may naka-assign doon ng mga RDANA team sa mga areas na yon. So ang ibig sabihin, after 4 hours, malaki na porsyento ang nai-revive namin. Siguro nasa 65. Ngayon, after 10 hours to 12 hours, halos 100% na naibalik yung kuryente tubig dito sa aming lalawigan.
3: Samantala, ayon naman kay Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., nasa 11 ang nasawi at 2 pa ang nawawala habang patuloy ang retrieval operations. Bagamat naibalik na ang kuryente at signal sa bayan, nananatili pa rin hamon ang supply ng tubig at pagkain habang halos 1,000 pamilya ang nananatiling nasa mga open area dahil sa mga aftershock. Pansamantalang nagpapatakbo ng lokal na pamahalaan ng centralized mobile kitchen para sa mga apektadong residente habang nasa 80% na ang damage assessment sa bayan.
5: Well, as of now, ma'am, sinisiguro muna namin yung mga pagkain para makasurvive lang kami dito. So next nito, magkaroon ng kami kasi may ng profiling, may tasking tayo sa mga barangay officials natin na paano magawa ng mga accurate na mga listahan para kung ano yung assistant ng DXWD, at least maka-avail sila. As of now kasi, ma'am, wala pa kaming naisip na kasi yung mga bahay ina-abandon, even yung mga building ina-abandon. Nakafocus lang muna kami sa pagkain para makasurvive. So next siguro namin na i-plaster na naman paano mabigyan ng assistance yung mga bahay na totally damaged and partially damaged.
3: Nanawagan naman ang mga lokal na opisyal sa mga residente na patuloy na manatili sa mga ligtas na lugar habang nararanasan pa rin ang mga aftershock. Jana Madrid para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, nais ng Malacanang na magsagawa ng masusi at agarang investigasyon sa pagkasawi ng 2 Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Dipukulao o Dipukulao, Aurora. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nakikiramay ang pamahalaan sa pamilya ng mga biktima at nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng isang malaliman at walang kinikilang investigasyon sa insidente. Sinabi pa ni Castro na mahalagang matutunan

0: Ako yung mga pangyayari dahil hindi maganda ang kinalabasan ng nasabing training activity. Una na yung pinag-utos ng Justice Department sa NBI na imbisigahan ang insidente.
1: So kailangan po talaga ng agar ang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agar ang imbestigasyon.
0: Magbibigay ng tulong pinansyal ang Philippine Sports Commission sa mga naulila ng nasawing student-athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon sa PSC, hindi lang matatapos sa investigasyon ang gagawing aksyon dahil titiyakin nilang magkakaroon ng pagbabago sa safety at coaching standards. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Nangako ang mga sports official na magkakaroon ng reforma sa safety at coaching standards kasunod ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo de Manila University habang nagsasagawa ng team-building activity sa Dipaculao, Aurora. Sa pagharap ng Special Stakeholders Panel ng Philippine Sports Commission, binigyan diin na ang nasabing hakbang ay hindi lang magkaroon ng fact-finding investigation.
3: When we allow due process and the ongoing investigations to take their course, the stakeholders panel believes that this conversation extends beyond student athletes and a single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all.
2: Nanawagan ang mga ito na maisabatas na ang House Bill No. 2631 o ang Sports Coaching Act upang magkaroon ng regulasyon, mandatory licensing at national registry sa mga coach at pagkakaroon ng mga protocol sa risk management at emergency response. Kinilala rin ng PSC ang mabilis na aksyon ng CHED sa pamamagitan ng fact-finding mission at pagbibigay ng psychosocial support sa mga pamilya at kasamahan ni Rene at Divine. Patuloy din ang kanilang suporta sa investigasyon ng PNP, DILG at NBI upang malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ang UAAP naman, hinihintay ang resulta ng mga investigasyon at tiniyak na makikipagtulungan ang liga.
4: Nag-align kami for economy and symmetry because of the resources of this of the Office of the PSC as well as the UAAP stakeholders. Ang isang resolution namin yesterday, not to run counter with all the other ongoing investigations of the lead agencies, sumama rin muna dito and see where we can help.
2: Nang matanong kung papatawan ng UAAP ng sanction ang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin.
4: I know this sounds but technically prevented him suspending kasi immediate ten. But right now, I know this sounds but wala namang basketball. So there's nothing to suspend initially. No? So whatever preventive suspension, I don't know whether or not their institution will do that. It's really based on their prerogative. So it's so far as we're concerned, the season, the basketball season for that matter has not begun.
2: Magbibigay naman ng PSC ng tig 250,000 pesos na tulong sa mga naiwang kaanak ni Baterbonia at Adili. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Pinadala na ng Sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang head coach ng basketball team ng Ateneo de Manila University kaugnay pa rin ito sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: The bottom line here is we want to give justice not only to Rene Clert Baterbonia, but also the foreign national, Divine Adili.
6: Airtight case. Ito ang tiniyak ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketbolista mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa PNP CIDG, wala silang sasantuhin sa kanilang gagawing investigasyon. Kaugnay nito ay naglabas na ng sudpina ang PNP CIDG laban sa ilang individual na maaring makapagbigay linaw sa nangyari, kabilang ang head coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin, iba pang coaches at mga players.
5: We're trying to establish if the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes who are who are participant sa team building activity.
6: Kasama din sa pinatatawag ay ang local government unit sa lugar, may-ari ng resort at maging ang driver ng sinakyang bus ng mga ito. Sabi pa ng PNP-CIDG, meron na silang persons of interest sa insidente.
5: Although there are several markers doon na bawal yung maglangoy, was there any effort coming from the local government to prevent yung ano to na sawayin yung mga tao doon considering that yung weather condition during the time.
6: Hiniling na din ng CIDG sa Department of Justice o DOJ na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga ito.
5: Ateneo is Ateneo. May mga pera po yung mga ano dyan. They have the capability to travel abroad.
6: Ang National Bureau of Investigation o NBI sinimulan na rin ang sarili nitong investigasyon sa insidente. Bagamat walang nakitang sinyales ng foul play ang pulisya, binigyan din ng NBI na hindi ito nangangahulugang walang maaring managot. Titingnan ng ahensya baya o kakulangan sa mga hakbang pangkaligtasan, supervision at pagsusuri sa mga panganib sa lugar ng aktibidad. Ayon sa NBI, layunin ng investigasyon na matukoy ang buong katotohanan at panagutin ang sinumang mapatunayang may paglabag sa batas. Ang Department of Labor and Employment ipapatawag na rin si Baldwin para silipin ang legalidad ng kanyang permit sa pagtatrabaho sa bansa. May kapangyarihan din daw ang Labor Department na kansilahin o suspindihin ang alien employment permit ng isang foreign worker sa oras na makita nito ng kahit anong paglabag.
7: Kailan siya nag-apply ng AEP at yung ba mga conditions ng AEP niya ay nasunod? Halimbawa, meron ba ang kanya bang AEP ay sa campus lamang and during the games? Yung kanya bang AEP ay sa cloud din, yung mga activities outside the campus or even outside a UAAP season?
6: Iimbitahan din ng CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo de Manila University bilang mga resource persons sa tinatawag nilang team building.
0: Sa araw ng Lunes, inaasahang magtutungo na sa PNP-CIDG ang mga individual na inisyuhan ng sudpina at sa oras na mabigo ang mga ito na magpakita, maaari silang makontempt. Samantala, hawak na rin ngayon ng PNP-CIDG ang kopya ng CCTV sa lugar na inaasahang makakapaglinaw sa insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Samantala, batid na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nadiskubling floating platform sa Scarborough Shoal. Inikahit naman ang pamahala ng mga mangisdang Pinoy, ipagpatuloy ang paghanap buhay sa West Philippine Sea kung saan tiniyak ang suporta at proteksyon sa kanila. Inang ulat ni Patrick de Jesus.
9: Maayos pa rin na nakakapalaot ang mga mangisdang Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kabila ito ng pananatili ng movable floating platform na unang na-monitor noong nakaraang buwan at hinihinalang dinala ng dalawang Chinese research vessel.
10: As of this time, we haven't heard any reports from Filipino fishermen that they're being harassed or they were intimidated by these people who are there inside Bajo de Masinloc. Once again, I would like to reiterate that Bajo de Masinloc only has a distance of 119 nautical miles from Palawig, Zambales, while it has an approximate distance of 500 nautical miles away from Hainan, the People's Republic of China.
9: Batid na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patungkol sa floating platform sa Bajo de Masinloc. Kaya't naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China.
1: Alam po ng Pangulo ang nangyayari at nanatili pong malinaw ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng itong klaseng sitwasyon. Alam po natin ano ang totoong stance ng Pangulo pagdating sa interes ng mga Pilipino at interes din natin dito sa ating West Philippine Sea.
9: Sa ngayon, posible umano na para sa marine scientific research ang inilagay ng China na floating platform na posibleng makasira sa marine environment.
11: It's either magbubutang sila, basically nagagalaw yung seabed, yung corals, everything. Kaya meron tayong doon sa Department of Waters request for them, telling them to pull out and remove this floating platform. Dahil, again, unang-una, tayo lang dapat ang gumagawa ng marine scientific research dito. Dahil teritoryo natin ito, aside from it being within the exclusive economic zone ng Pilipinas.
9: Samantala, mayorya ng mga Pinoy ay pabor na maging katuwang ng Pilipinas ang mga like-minded nations sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Base sa Pulse Asia Survey noong Mayo na kinomisyon ng Strat-Based Institute at may 1,500 respondents sa buong bansa, 86% ay naniniwalang malaki ang tulong ng mga kalyadong bansa para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas, kung saan pinakamataas ang porsyento sa Mindanao. Lumabas din sa survey na Estados Unidos ang pinakapinagkakatiwalaan ng mga respondent na nakuha ng 84% at sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Konting disiplina naman, yan ang panawagan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko kasunod ng kanilang isinagawang cleanup drive kung saan iba't ibang uri ng basura ang bumungad sa kanila sa baybayin ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
12: Bumungad sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang iba't ibang uri ng basura sa baybayin ng Las Piñas Paranaque Wetland Park ngayong araw. Bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha, nagsagawa ng clean-up drive ang nasa 200 empleyado ng DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon at bilang bahagi na rin ng kanilang 128th anniversary celebration.
13: Tingin ko, wake up call talaga sa atin to na kailangan talaga ng disiplina ng mga kababayan natin sa pagtatapon ng basura. So sana kahit pa paano naman, konting disiplina naman, huwag na tayo magtatapon sa dagat, sa bay, sa mga estero, sa mga ilog, di ba? Meron namang tamang pag-dispose ng basura eh. So,
12: tinaguri ang last coastal frontier ng Metro Manila ang Las Piñas Paranaque Wetland Park na matatagpuan sa baybayin ng Manila Bay sa pagitan ng lungsod ng Las Piñas at Paranaque. Ito na lamang ang natitirang functional wetland at buhay na ecosystem sa buong Metro Manila. Pero dahil sa basurang napupunta sa baybayin ng parke, nagiging banta ito sa buhay ng mga natitirang punot halaman. Tuwing habagat season, sinasabing dumadami ang napupuntang basura sa baybayin. Dahil dito, malaking banta rin ito sa iba't ibang habitat at iba't ibang uri ng hayop na mayroon sa parke.
13: Well, kailangan nating gumamit ng bagong teknolohiya para ma-dispose yung waste. Kasi imposible nating ma-manage ito ng ganito na yung dating gawi pa rin ang ginagawa natin. Imposible na yun. Hindi na sustainable.
12: Malaki ang naitutulong ng mga bakawan at kapaligiran ng parke bilang panangga ng mga karatig lungsod laban sa malalakas na storm surge. Nakatutulong din ito sa pag-absorb ng tubig para mabawasan ang pagbaha. Pero kung hindi makikipagtulungan ang bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kalikasan sa kapaligiran, maaaring tuluyan na itong mawala.
14: Dito sa baybayin makikita ang iba't ibang uri ng basura. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga kawani ng parke. Pero dahil sa tuwing high tide at malakas ang ulan, inaanod ang mga basura mula sa mga karatig lungsod. Layunin naman ng DPWH na mabawasan ang mga basura dito, lalo na ngayong habagat season. Mula rito sa Las Piñas Paranaque Wetland Park, J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Saan po ang monsoon break sa susunod na linggo o yung panandaliang pagtigil ng habagat sa bansa? Ayon sa PAGASA, ngayong long weekend, generally fair weather sa bansa. Ang habagat ay magpapaulan sa extreme northern Luzon. Bukas, dala naman ng habagat ang kaulapan at pagulan sa bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Maaraw naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, pero may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Samantala, ito naman ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa simula bukas, Independence Day. Sa mga nagpaplano naman ng kanilang long weekend, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
8: At susunod,
15: Unang batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na ng House Prosecution Panel.
0: At aktres na si Megan Young, ibinahagi ang kanyang naging karanasan sa matagumpay na pag-secure ng BTS ticket. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
1: Saksihan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng ating kalayaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Live ngayong 12 ng Hunyo mula sa iba't ibang remote points sa bansa. Hatid ng buong puwersa ng PTV. Kalayaan 2026 dito sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa 2 araw na working visit mula June 17 hanggang 18. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa magiging aktibidad ng Pangulo roon ay ang ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang bahagi ng paggunita sa 35th anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Pangungunahan aniya ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN Chair ang pagsusuri sa takbo ng kooperasyon at relasyon ng rehiyon sa Russia kabilang mga susunod na hakbang para mapalalim pa ang ugnayan ito. Bago niyang inaasang bibisita sa Pilipinas si German Federal President Frank-Walter Steinmeier sa susunod na linggo mula June 15 hanggang 17 para sa isang state visit na inaasang magpapalalim pa sa ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon sa PCO, tatalakayin ni Pangulong Marcos Jr. at Steinmeier ang mga usapin sa depensa, kalakalan, pamuhunan, maritime cooperation, climate change at iba pang mahalagang issue.
3: Ang Russia ay isang ASEAN dialogue partner. At bilang ASEAN chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: May buwelta ang palasyo sa naging mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring gulo sa Senado. Samantala, sa harap ng panawagan na bumalik na ang Pilipinas sa International Criminal Court, may pahayag din ang Malacanang. Yan ang ulat ni Clazel Fardilla.
3: Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
5: Buwelta yan ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa pamamahala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyayaring gulo sa Senado.
3: Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado.
5: Eh paano nga ba mareresolba ang sigalot sa Senado? Sabi ni VP Duterte, dapat magkaroon ng dialogo ang mga senador kasama ang mga nagtatago at nakakulong na mga mambabatas. Matatandang lumala ang tensyon sa Senado matapos ipag-iita ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nananatiling Senate President. Ito'y kahit naluklok na bilang acting Senate President si Senator Wen Gatchalian sa ginawang quorum ng bagong mayorya.
3: Total lawyer naman siya, nabasahin po yung Avelino versus Cuenco para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan.
5: Batay sa desisyon ng Avelino versus Cuenca, hindi kailangan ng boto ng kabuang bilang ng mga senador para maghalal ng bagong Senate President. Nakasaad dito na sapat na ang mayorya ng mga dumalong senador na lumahok sa quorum. Pero kung mapalulutang ng bise si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ayon sa Malacanang.
3: Welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Batasinado para siya ay umaten ng mga session.
5: Samantala, sa harap ng panawagan na bumalik na ang Pilipinas sa International Criminal Court,
4: nanindigan ang Malacanang na wala pa rin balak na muling sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kahit hindi na bahagi ng ICC, giit ng palasyo, nananatiling seryoso ang administrasyon para mapanagot ang mga dapat managot. Patunay dyan ang pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para harapin ang kanyang kasong Crimes Against Humanity, paghahanap sa kanyang co-perpetrator umano na si Senador Bato de la Rosa, at patuloy na pakikipagtulungan sa Interpol. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Sa kapapasok lamang po na balita, inaresto ng Quezon City Police District o QCPD si dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Ayon sa QCPD, ito ay para sa kasong cyber libel. Inaresto si Singson pasado alauna ng hapon sa bahay nito sa Ugong Norte, Quezon City. Ang dating gobernador ay may nakabimbing kaso na paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012 na nilabas ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Samantala, nagmula sa iba't ibang law firms ang unang batch ng private prosecutors na para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado, hindi sila ang bida sa paglilitis, kundi ang taong bayan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang hanay ng private prosecutors na makakatuwang nila para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang mga abogadong lalahok sa trial naninindigan sa mandato ng konstitusyon, ang pairalin, ang pananagutan.
6: How we were able to come together, of course we solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Ibig sabihin, libre, walang bayad.
4: 10 abogado mula sa iba't ibang law firms ang tutulong sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at inaasahang madaragdagan pa ito ayon kay Lead Prosecutor Luis Stroh. Si Atty. Kapunan, isa sa mga lalahok sa prosekusyon, sinabing ngayon ang panahon para magbalik serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagtulong sa proseso ng paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente.
7: I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. This has been a crusade since last year when we also volunteered to help give legal advice to the impeachment team last year. So this is a continuation of our crusade.
4: Giit din niya, hindi silang prosecution team ang bida sa paglilitis.
7: This is not about us. This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people. Ang bida po dito ay ang taong bayan. Supporting cast lang po ang private prosecutors.
4: Kumpiyansa naman sina Luis Stroh at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na kapobahagi ng paglilitis sa may aambag ng mga abogado.
6: The private lawyers who are with us, with me and Congressman Chel, shares with the House the cause of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment.
8: Hindi po madali ang trabaho ng isang prosecutor. Maraming kailangan gawin, witness evidence, exhibit, ensure that all the evidence we present is admitted by the court.
4: Ayon sa House Prosecution Panel,
9: Hinihintay na lamang nila ang pagsusumite ng pretrial brief sa June 15, habang sa June 18 naman ang pretrial conference para sa gumugulong na impeachment case ng bise. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, hindi man nila maisa sa publiko sa ngayon ang nilalaman ng kanilang pretrial brief, malakas anya ang apat na articles of impeachment laban sa vice-presidente. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
4: Nagsampa ng cyber libel complaint sa Office of the City Prosecutor sa Marawi City si Launo del Sur 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong laban kay Attorney Levito Baligod at 18 bodyguards umano ni dating Acobico Representative Zaldico. Kaugnayan ng paratang na tumanggap umano si Adyong ng maletang naglalaman ng pera. Humingi rin si Adyong ng nasa 25 million pesos para sa moral at exemplary damages dahil sa umunay pagkasira ng kanyang reputasyon sa publiko. Sa kanyang complaint affidavit, mariing itinanggi ni Adyong ang paratang at sinabing hindi niya kailanman nakilalang respondents. Hindi rin anya siya tumanggap ng anumang suitcase na may lamang pera at tinawag niya itong ganap na kasinungalingan at malisyosong paratang. Kahit ng mambabatas, dapat managot sina Baligod at Maleta Boy sa pagpapakalat ng maling paratang.
2: Nasa 12,000 pulis at force multiplier ang ipapakalat ng Philippine National Police para tiyakin ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nakalatag na ipatutupad na seguridad para sa mga gagawing aktividad. Iginit ng hepe ng pambansang pulisya na ang malawakang pag-deploy ng mga pulis ay nakatuon sa pagtitiyak ng mapayapa at maayos na pagdiriwang sa buong bansa. Tiniyakti ng ahensya na mananatiling naka-alerto ang buong perso ng PNP, kabilang ang mga nakahandang standby forces para mahigpit na mabantayan ang seguridad ng publiko. Ilan sa pangunahing lugar na tututukan ay ang Rizal Park, ruta ng parada ng kalayaan, paligid ng Malacanang, embahada ng Estados Unidos at iba pa. Nagpatupad din ang security measures sa Senado at Kamara para sa posibleng kilos protesta na may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika. Abiso naman po para sa mga konsumo ng Meralco, inanunso ng kumpanya ngayong araw ang halos 15 centimos kada kilowatt hour na dagdag senil sa kuryente. Ayon sa Meralco, abunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa mas mahal na presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Taas na presyo ng coal at liquefied natural gas LPG sa pandaigdig ng merkado at paghina ng halaga ng piso. Kaya ang kabuang rate para sa residential customers ay tataas na higit 14 pesos kada kilowatt hour. Para naman sa mga pamilyang may karaniwang konsumo na 200 kilowatt per hour, tinatayang madaragdagan ng higit kumulang 30 pesos ang kanilang kabuang bill sa kuryente ngayong Hunyo.
4: Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Alamino San Pablo City Bypass Road Project, napag-alaman na matagal na itong nakatenga. Pero ayon sa kalihim, tuloy-tuloy na ang pagkukumpuni sa naisantabing proyekto at nakatakdang matapos ito ngayong taon. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Pagkatapos ng 10 taong pagkatenga ng Alamino San Pablo City Bypass Road Project, sa wakas, matutuloy at matatapos na ito ngayong taon. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw, kasama sina Alaminos Mayor Eric Bolado Reyes Lopez at San Pablo City Mayor Naji Gapangada Jr., na pag-alamang sinimula ng proyekto noong 2016 pa. Utay-utay na budget at dahil sa dating kontratista nito umano, kaya ito hindi natatapos. Isa rin sa problema kung bakit hindi matapos-tapos ang proyekto ay dahil sa right-of-way.
11: Yung mga kababayan nating kailangan bigyan natin ng lupa at magbabayad na tayo ora mismo ng mga lupang yon. Para naman, kailangan naman bayaran natin ng tama yung mga kababayan natin sa tulong ni Mayor. Makakaasa yung mga kababayan natin na kung ano yung tamang dapat bayaran, yun ang babayaran natin. Ganun naman dapat.
10: Tinitiyak ni Secretary Dizon na cash ang ibabayad sa mga matatamaan ng proyekto. Nakatakda namang makipagpulong ang lokal na pamahalaan ng San Pablo City at ilang residente para pag-usap.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. Okay. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Okay. Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po.
3: Maraming salamat.
2: Maraming salamat po.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Maging fuel efficient,
3: planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
8: Headlines.
7: National Capital Region Police Office nasa full alert na para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
8: Headlines.
7: Bilang na mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol tumama o natumama sa Mindanao, umabot na sa 47.
8: Headlines.
7: Senado pag-aaralan ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
8: Headlines.
7: Mga nagaganap sa Senado sumasalamin sa pang-abuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado ayon sa Malacanang.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ngayong araw, mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Report.
9: Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw na ito na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Bahagi ng programa sa pagdiriwang ang seremonya ng pagtataas ng matawad ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal alas 7 ng umaga. Kasunod nito ay sasaksihan din ni Pangulong Marcos ang nakatakdang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand alas 8 naman ng umaga. Dito ay tampok ang iba't ibang delegasyon mula sa pamahalaan, militar at iba pang sektor bilang paggunita sa kasaysayan ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa hapon naman ay pangungunahan ng Pangulo ang Band of Honor sa Ceremonial Hall sa Palasyo ng Malacanang at ito'y gaganapin ng alas 5 ng hapon. Ang pagtitipon ay dadaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps habang inaasahang bibigyan diin ng Pangulo sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nasa full alert ng National Capital Region Police Office para sa pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit sa 8,000 pulis ang pinakalat sa buong Metro Manila para tiyakin ang mapayapang pagsasagawa ng mga pagtitipon. Sakop ng nasabing alert status ng security coverage, ang pangunahing activity areas kabilang ang Rizal Park, Bonifacio Monument at Pinaglabanan Memorial Shrine. Nakapwesto rin ang pulisya sa mga transportation hub at mga pangunahing lansangan. Activated na rin, sabi ni Asilo, ang command and control systems at emergency response assets para sa mas mabilis na deployment kung kinakailangan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alamin naman natin ang sitwasyon diyan po sa Monumento Circle para sa gaganaping programa ngayong maga para sa 128th taong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Nakatutok doon si Marian Bastasa. Mary!
10: Alan, magandang araw. All set na nga itong Monumento Circle sa Caloocan para sa gaganaping programa ngayong umaga dito nga sa 180th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pangungunahan ni Caloocan Mayor Along Malapitan itong programa kung saan panauhing pandangal mamaya sa DSWD Secretary Rex Gatchalian. Batay sa inilabas na schedule ng Caloocan City Local Government, Magsisimula mamayang alas 7 ng umaga itong seremonya sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio, kung saan kasama ang pag-awit ng lupang hinirang, magkakaroon din ng red laying o pag-aalay ng bulkan at pagbasa ng proklamasyon bilang 28. Sa mga oras na ito, Alan, ay mahigpit na ang seguridad dito sa paligid ng Monumento Circle na hindi na rin pinapapasok pa yung mga motorista. At may mga empleyado na rin tayo nakikita, Alan, na nagsisimula na rin magsidatingan dito sa loob ng Monumento Circle. At kaugnay nito, ay sarado nga yung ilang kalsadang papasok dito sa Monumento Circle, kaya pinapayuhan yung ilang sa ating mga motorista na dumana muna sa mga alternatibong ruta. So yan ang muna lang sitwasyon sa Monumento Circle sa Caloocan. Para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Manila Local Government Unit at Department of Labor and Employment magsasanib puwersa para sa job fair ngayong araw ng Kalayaan. Narito ang balita hatid ni Lawrence Tanhoko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
11: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Peso o yung Manila Public Employment Service Office at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon. Sa pangunguna o pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay sa kahalagahan ng trabaho at oportunidad ng mga Manilenyo. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Chia Tienza, Dole National Capital Region Manila Field Office Director Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawa ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin naman ang job fair sa SM City San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang mga trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, umabot na sa 47 ang nasawi sa kalamidad. Naitala rin ang 688 na nasugatan, habang 31 individuals naman ang nawawala. Nasa mahigit sa 75,000 families mula sa 291 barangay sa Region 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 3,515 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 12,600 na bahay naman ang napinsala, kabilang ang 2,300 na totally damaged at 10,352 na partially damaged. Samantala, tinatayang nasa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Regions 11 at 12. Patuloy pa rin ang sinasagwang assessment ng mga otoridad, kabilang ang pagtukoy sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng mahigit sa 3,000 aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa EVOLCS, nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.74 ang lakas ng mga naitalang pagyanig. Sa bilang na ito, 61 naramdaman ng mga residente, habang 790 naman ang plotted. Naitala ang mga datos sa pamamagitan ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station sa Davao Occidental.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Binisita ng ilang senador ang mga lugar na sa Sarangani na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa panayam sa media, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pag-aaralan nila ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol. Ayon kay Gatchalian, kasama nilang nagtungo sa Mindanao ang bagong Senate Finance Committee Chairman na si JBR Sito para mapag-aralan kung ano ang pwedeng idagdag sa bubuing 2027 national budget para sa pagbangon ng Mindanao. Inihayag rin ng Acting Senate President na nakakalungkot na kabilang sa mga napinsala ang isang bagong tayong pantalan na tinayo para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa lugar. Dito anya, makikita ang kahalagahan ng matibay na struktura na makakayanan ng isang malakas na lindol. Sinabi rin ng mga senador na pag-aaralan ng Senado ang kasalukuyang building code para matiyak na mga gusali at iba pang infrastruktura ay magiging mas matibay laban sa malalakas na lindol, lalo na sa Mindanao na madalas makaranas ng seismic activity. Binigyan din pa ni Senator Hersito na bagamat nagpapatuloy ang mga paunang relief operations, mas mahalaga ang paghahanda para sa rehabilitation phase. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan o lokal na opisyal para matukoy ang mga pangunahing infrastrukturang dapat agarang ayusin. Kabilang dito, ang mga tulay at kalsadang napinsala na nagdulot ng pagkakahiwalay ng ilang komunidad gaya ng Glan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inihayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na kabilang sa mga prioridad na proyekto ay ang pagkukumpuni ng mga tulay, kalsada, gusaling pampamahalaan, relocation sites at evacuation center na napinsala ng lindol. Binigyan din ni Zubiri na walang politika sa pagbibigay nila ng tulong dahil mapa-majority man o minority, lahat sila ay nakakaisa para makapagbigay ng tulong sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat suriin ng Senado ang kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Anya, makikipag-ugnayan ng Senado kabilang ang Blue Ribbon Committee sa Department of Public Works and Highways o DPWH para siyasatin kung bakit may mga gusali at paaralan na nanatiling matibay habang yung iba naman ay matinding napinsala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mahigit sa 130 miyembro ng Kamara nakibahagi sa relief drive para sa Mindanao quake victims. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melody Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Mahigit sa 9 milyong piso ang naligo mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Bojidi III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Jokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang Kamara sa impeachment process. Narito ang pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jirville Luistro.
13: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
14: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, pinagding ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang validation at assessment operation sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, nagsagawang DSWD Field Office 11 ng house-to-house validation sa 45 kabahayan sa bayan ng Santa Maria, kabilang sa mga binisitang lugar ang mga barangay ng Santo Rosario, Basiawan, San Agustin, Ogpao at Mamacao. Layunin ng hakbang na matukoy ang lawak ng pinsala at maberipika ang kalagayan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Samantala, sa Glan, Sarangani, nagsagawa rin ng validation at pagbisita ang DSWD Field Office No. 12 kasamang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga evacuation sites sa Barangay Kalabanit at Barangay Ilaya. Ayon sa DSWD, patuloy ang paggalap at pag-verify ng datos sa mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na matiyak na naayon sa aktwal na pangangailangan ang susunod na gagawin para sa mga ito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kuryente sa karamihan ng tinamang lugar ng Lindol sa Mindanao na ibalik na. Ito'y ayon po sa National Electrification Administration. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Malaking bahagi na ng mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang nagkaroon na ng supply ng kuryente ayon niyan sa National Electrical Administration o NEA. Batay sa pinakauling ulat ng NEA, dalawa na lamang ni electric co-op sa tatlong na lawigan ang patuloy na minomonitor dahil sa partial power interruption. Kabilang dito ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated at ang South Cotabato 2 Electric Cooperative. Kaugnay nito, nasa 96% na rin na maapektadong munisipalidad ang naibalik na ang supply ng kuryente. Patuloy naman ang restoration efforts para sa natitirang 36,000 consumer connections. Sa ngayon, pinalalakas na ng NEA ang power restoration efforts ito sa pamamagitan na rin ng Task Force Kapatid, kung saan 26 na electric co-ops mula sa Mindanao ang nagpadala ng mga tauhan at utility vehicles para tumulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 6 sa 9 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao fully restored na ayon sa Department of Energy. Narito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nakatakdang magbahagi ng tulong ang National Housing Authority o NHA sa nasa 2,000 pamilya na totally damaged ang tahanan bunsod ng magnitude 7.8 nalindol sa Mindanao. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NHA General Manager Joben Tai na magbibigay sila ng tig 30,000 piso sa mga benepisyaryo na nasiraan ang bahay. Sa ngayon, anya, nakatutok ang kanilang mga aktibidad sa mga komunidad sa General Santos City. Ayon kay Tai, ongoing pa rin ang assessment ng mga tauhan ng NHA sa mga kabahayan ng kanilang mga benepisyaryo na napinsala ng lindol.
15: Ay, pag-ugnayan na po ko with the mayor of the Jensen. Next week po, magbibigay po kami ng agarang tulong sa 2,000 families po. Ito po mga pamilyang to, ito po yung mga totally damaged houses. Makapagbigay po kami ng 30,000 pesos each as immediate financial assistance to this 2,000 housing families.
7: Samantala, nagtakda na ng moratorium ang NHA sa pagbabayad ng mga benepisyaryo ng kanilang amortization sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Joben Tai, dineklaran niya na hindi na kailangan magbayad muna ng amortization ng kanilang mga housing beneficiary sa buwan ng Hunyo. Anya, bari pa nilang palawigin ang moratorium o pagpapatigil pansamantala ng pagbabayad ng housing loan, kaya antabayan na lang ang kanilang mga anunsyo.
15: Ina-assess po namin, pwede pa po ito ma-extend, pero as of now po, for the whole month of June, hindi na po kailangan magbayad ng amortization payments sa aming mga beneficiary. Yung moratorium po, wala na po silang isipin, automatic na po yan sa account namin. Basta po, kayo po ay beneficiaryo ng NHA, automatic po. For the month of June, wala na po kayo intindihin. Mas importante po sa amin na makarecover po sila. And iba na po intindihin, hindi na po nila kaya intindihin yung babayaran nila for the month of June.
7: si National Housing Authority General Manager Joben Tai.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: 6 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, fully restored na ayon sa Department of Energy. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Alan, umabot na nga sa 6, no? Sa 3 ang na fully restored na, o 6 na distribution lines ang na-restored na mula dito sa Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Ayon sa Department of Energy, 6 na at 3 pa ang partial power interruption ang naitatala sa 9 na distribution lines na naitalang naapektuhan ng natural lindol. Alan, umabot naman sa 71,525 ang inaantay na ma-restore mula sa 130,463 na apektadong kabahayan ng natural power interruption. Sa transmission lines naman, Alan, 4 sa 3 ang na-restored at yung 4 na naapektuhan ay 3 na lamang ang nire-restored at isang substation na lamang sa buong coverage ng Mindanao Peninsula ang na-restored na at patuloy ang pagkukumpuni sa nalalabing substations na para mas magawa na ang supply ng kuryente at makadaloy na ng maayos ang supply ng kuryente sa iba't ibang kabahayan sa buong Mindanao Peninsula. Alan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagaganap sa Senado, sumasalamin sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ni Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umunipag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
21: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kundi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
20: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Inianunsyo na ng House Prosecution Panel ang unang grupo ng mga private lawyers na magiging bahagi ng legal team sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte, ang de Batangas Representative at Lead Public Prosecutor Gerville Luistro. Makikipagtulungan ng mga nasabing abogado sa House Prosecutors upang pagandaan ang impeachment trial, kabilang sa kanilang mga tungkulin ng paghanda ng mga ebidensya, pagharap ng mga testigo at pagbuo ng mga kinakailangang pleadings at iba pang legal na dokumento mula sa PECA Bar Law Office, kabilang ang mga sa mga napiling abogado sina Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Sasama rin sa prosecution team ang mga abogado mula sa Kapunan and Castillo Law na sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Si Attorney Amando Virgil Liguta naman ang kinatawan ng sa legal law na makikibahagi sa paghanda at pagsasagawa ng kaso laban sa Vice Presidente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang unfriendly act ang pinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang naturang hakbang ay lalo lamang nagpapakumplika sa umiiral na relasyon ng Pilipinas at China. At ito'y sa halip na makatulong sa pagpapatibay ng tiwala at maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na ang ganitong mga hakbang ay hindi nakakatulong sa paglikha ng mga kondisyon para sa mas konstruktibo at positibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Matatanda ang pinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ito ang anumang transaction o pakikipagtulungan ng mga Chinese individual at organisasyon sa kanila. Ang pahayag ng DFA kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng mga usapin sa West Philippine Sea at iba pang isyong bilateral.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Binadalhan na ng sabina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang mga individual na may kaugnayan sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na may higit 20 individual ang pinadalhan ng sabina, kabilang dito mga coaching staff, student athletes, ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang team building, ilang kinatawan ng Aurora Local Government Unit at pati ang bus driver na kasama sa umunoy team building. Ayon kay Morico, ito'y para matulungan

0: Aside from the Filipinas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
1: Yan po mga kaibigan, si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II. Inaasahan na rin na haharap ang mga individual na pinasabina sa Lunes sa CIDG. Tiniyak naman ni Morico na itatrato mga ito ng professional at walang dapat na ikatakot lalo na ang mga kabataan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa lugar mismo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang tangkaing sagipin ang dalawang miyembro ng men's basketball team na nalunod na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang kinumpirma ni Aurora Police Provincial Director Percival Pineda sa Panayam Sambidia sa Campo Crame. Ayon kay Pineda, nasa state of shock umano si Baldwin matapos ang insidente. Dahil dito, pinadalangan ng coaching staff sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano upang makapanayam ng mga investigador. Samantala, sinabi ni Pineda na hinihintay pa nila ang medical certificates ng dalawang student athlete na ipasa na rin sa mga otoridad ang mga nakalap na ebidensya, kabilang ang video recordings mula sa resort na kasalukuyang sinusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senator Bam Aquino, tinutulak na may imbestigahan sa Senado ang pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa isinusulong ng na Senate Inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananaguntan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Mama, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad ang mga umiiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team-building activities. Layunin na rin niyang repasuhin ang mga umiiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocols, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alamin natin ang sitwasyon niyan po sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kaugnay ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig.
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Quincy?
4: Yes, Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan mula dito sa Aguinaldo Shrine. At sa kasalukuyan nga ay sinasagawa dito ang iba't ibang mga cultural presentation at mga cultural dances habang hinihintay ang pagdating dito ng Kalayaan Parade. Ito'y bilang pagdiriwang na 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 dito mismo sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansa na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Sinimula ng seremonya sa parada ng kalayaan mula sa Panamitan Bypass Road hanggang dito sa Aguinaldo Shrine ay nilahukan ng iba't ibang civic groups at Kawit communities. Pagkatapos noon ay inaasahang sasagawa na ang wreath laying ceremony o ang pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Aguinaldo sa likod mismo ng kanyang tahanan dito sa Cavite. Ito'y pangungunahan ni Francisco Gabriel Remulla, ang gobernador ng Lalawigan, at sasamahan siya ni Mayor Army Aguinaldo at ng Philippine Navy. At mamayang alas 7, sasagawa ang flag raising ceremony. At gayon din, Alan, nakaalerto dito ang PNP at iba pang mga otoridad

0: tiyakin ang seguridad dahil inaasahang nasa 5,000 ang mga taong dadalo sa mga kaganapan dito dahil may iba't ibang mga aktibidad na isasagawa ngayong araw gaya ng cultural show at trade fair bilang parte nga yan ng isinasagawa ngayong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa ngayong Biyernes. Mula dito sa Aguinaldo Shrine, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, tatlong mandaragat na Indiano patay sa pag-atake ng Estados Unidos sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinisyon naman ng Indian Federal Ministry na tatlong marinong Indiano ang nasawi matapos tamaan ng missile mula sa militar ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat ng BBC, opisyal na ipinahayag ng US Central Command o CENTCOM na pinasabugan ng isang precision munition ang barkong MT Marivex. Ito ay isang walang laman na oil tanker na pinatawan ng sanction ng US dahil sa mga ugnayan nito sa pangangalakal ng langis sa Iran, matapos nitong baliwalain ang mga babala ng Estados Unidos at lumabag pa sa mga pinapatupad na blockage laban sa mga daungan ng naturang bansa. Nagdulot ng malaking sunog sa barko ang mga missile strike habang lumulubog ang mga sasakyang pandagat kung saan kinumpirma ng Indian government na nasagip ng Omani military ang natitirang mga tripulante mula sa mga susunog na barko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: New York Knicks nakuha ang 3-1 series lead sa NBA Finals kontra San Antonio Spurs. Sa PBA Finals naman, Talk and Text at Barangay Hinebra paglalabanan ng 3-2 series lead sa PBA Finals. Ang basketball updates mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Umukit ng milagro ang New York Knicks matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs 107-106 sa game number 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden. Binura ng Knickerbockers ang 29-point deficit na kanilang ininda noong first half kung saan nagsilbing game winner ang naging tip-in ni OG Anunoby down the stretch. Dahil sa 3-1 series lead, target ng New York na makuha ang kampyonato sa linggo ng umaga, Philippine Time, sa Frost Bank Center sa San Antonio. Samantala, ngayong Araw ng Kalayaan, maghaharap ang TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel para sa game number 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa akong 7:30 PM sa Smart Araneta Coliseum. Tabla ang series sa pagitan ng tropang 5G at Gene Kings at target ng dalawang magkaribal na koponan na makuha ang 3-2 series lead ngayong Game 5. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ched Chair Agrupis, pinagmalaki na isa sa kilalang universidad na Mariano Marcos State University, nag-aral ang halos 4,000 graduates ngayong taon sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ronnie.
10: Matagumpay ang pagtatapos ng 48 commencement exercises ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, kung saan dalawang araw na isinagawa ang graduation rites at naging guest of honor and commencement speakers sina Dr. Leocadio Sebastian, CEO ng Development Academy of the Philippines sa unang araw, at sa pangalawang araw naman ay si Ched Chairperson Dr. Shirley Agro. Sa pangalawang araw o kahapon na may mahigit 2,300 na graduates ay ipinagmamalaki ni Dr. Agrupis sa mga ito na nagtapos sila sa isa sa mga universidad na kilalang modelo sa Philippine State University System sa larangan ng research and development, gayon din sa international linkages. Nice din ni Dr. Agrupis sa mga graduates, lalo na sa mga nakakuha ng scholarship ng pamahalaan, na magpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil pinunduhan nito ang edukasyon. Sa pagtanggap ng diploma ng mga tapos sa kolehiyo ay sila ang magiging mukha ng Mariano Marcos State University. Una nang nag-iwan si Dr. Sebastian ng tatlong kataga sa mahigit 1,500 graduates sa unang araw ang Know Yourself, Keep Adding to Your Toolbox, at Get Out of Your Comfort Zone, kung saan tumatak naman ito sa mga graduates. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasunduan para sa benepisyo ng mga contractual workers, nilagdaan ng Pag-ibig Fund at ng BFAR sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Glenda.
11: Maaari nang makatanggap ng benepisyo mula sa Pag-ibig Fund ang mga Contract of Service o COS at mga Job Order o GO workers ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1. Lumagda ang dalawang opisina ng Memorandum of Agreement upang ma-rehistro sa Pag-ibig Fund ang mga COS at GO workers ng BFAR Region 1. Ginanap ang MOA signing sa tanggapan ng Pag-ibig Fund sa City of San Fernando, La Union. Ipinahayag ni BFAR Region 1 Regional Director Remily La Chica na nararapat na mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga contractual workers dahil sa laki ng papel na kanilang ginagampanan para sa mga mangingisda at sa kabuuan ng fisheries sector. Hinikayat naman ni Jacqueline Constantino, Vice President ng Member Services Operation Group North Luzon ng Pag-ibig Fund, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na erehistro sa Pag-ibig Fund ang kanilang mga contractual workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Naga City, gagawing simple. Samantala, may git naman sa 8,000 trabaho alok ng Dole, Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
12: Gagawing simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Naga City, na dadaluhan ng mga opisyal ng lungsod at ng mga barangay, kabilang na si City Mayor Lenny Robredo. Ayon sa pabatid ng Naga City LGU, si Sentro na lamang ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pag-alala sa kontribusyon ng ating mga bayani upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop. Isasara sa trapiko ang ilang mga kalye sa paligid ng Plaza 15 Martires at sa ilang bahagi ng Elias Angeles Street at Peña Francia Avenue simula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Samantala, umarangkada na ang mga serye ng job fairs ng Department of Labor and Employment, Camarines Sur Provincial Office ngayong Independence Day Celebration para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Sa abiso ng Dole Camsur, mahigit 8,000 trabaho ang alok sa local employment habang 122 overseas jobs naman ang alok sa mga nais magtrabaho abroad. Nagsimula na ang mga job fair sa ilang mga bayan sa Camarines Sur at magkakaroon ng job fair ang Metro Naga Public Employment Service Office sa Hunyo at 17, kasabay naman ito sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayigit naman sa 4,000 beneficiaryo sa Legazpi City, Albay, tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Helen Balean.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Helen.
13: Tumanggap ng rice subsidy ang 4,126 na beneficiaryo mula sa 16 na barangay sa Legazpi City sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pambansang Pamahalaan na isinagawa sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas bilang bahagi ng programang naglalayong makatulong sa mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinangunahan ng mga kawunin ng Legazpi City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang Provincial Government of Albay upang matiyak ang maayos na distribusyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang namahagi ng kaparehong ayuda sa mahigit 4,000 benepisyaryo mula sa 20 barangay sa lungsod. Pinondo ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halagang 137 million. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 8,000 kalahok inaasahan naman sa Baragatan Festival 2026 Parade ngayong umaga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jillian.
14: Inaasahang dadagsa ngayong alas 8 ng umaga sa lungsod ng Puerto Princesa ang humigit-kumulang 8,000 kalahok para sa parada ng Baragatan Festival 2026 na bahagi ng formal na pagbubukas ng taunang pagdiriwang sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay City Traffic Management Office Representative Alan Marbella, magsisimula ang parada alas 8 ng umaga at inaasahang magtatapos bandang alauna ng hapon sa gusaling Kapitolyo ng Palawan. Bukod sa makukulay na float, tampok din sa parada ang pantigoan sa dalan o street dancing na magpapakita ng kultura at tradisyon ng iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Samantala, inaabangan din ng mga Palawenyo ang grand opening concert mamayang gabi sa RVM Sports Complex na pagtatanghalan ng mga grupong Sex Bomb Girls, 1621, El Manu at Jessicang at bahagi ito ng iba't ibang aktibidad na nakatakdang idaos sa kabuuan ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Lapu-Lapu City, Cebu, makikipagtulungan sa National Museum of the Philippines, Cebu para paitingin ng pagpapahalaga ng sining, kultura at pamana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sheila.
15: Nakipagpulong si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa mga opisyal ng National Museum of the Philippines or NMP Cebu para sa posibilidad na makipagpartner para sa mga plano nitong mag-organisa ng art exhibits sa art gallery ng lungsod. Sa pulong, kasama si NMP Cebu Head Audrey Don Tomada at City Tourism Office Officer Gary Lau, tinalakay nila ang posibleng paglagda ng Memorandum of Agreement or MOA na magpapahintulot sa lungsod na manghiram o umupa ng artworks mula sa NMP Cebu para i-display sa Lapu-Lapu City Art Gallery. Nagrekomenda din ang NMP Cebu ng ilang art collectors at curators na maaring lapitan ng lungsod para sa idadaraos na exhibits. Naniniwala si Chan na ang inisyatibang ito ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga upunganon na mailapit at maranasan ang pang-world class na arts at pahalagahan ang mayamang pamanang pangkultura na nagbibigay identity sa kanila. Umaasa ang mayor na sa mabubuong partnership, mai-transform ang art gallery ng lungsod na magiging isang vibrant cultural space kung saan matututo ang mga bisita, makikita ang pagkamalikhain at maipagmamalaki ng mga upunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 3,000 trabaho iaalok ng Dole Region 9 sa trabaho agad job fair ngayong araw sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Naritong report ni Bless Eboyan Lamar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bless.
16: Nasa 3,487 na trabaho ang tampok sa Dole Trabaho Agad Job Fair ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa KCC Mall de Zamboanga. Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 9 kasama ang Regional Coordinating Committee o RCC kung saan isasabay din ang ibang mga aktibidad na bahagi naman ng World Day Against Child Labor. Maliban dito, mayroon ring ipapamahagi ng mga tsyeke ng programang pangkabuhayan sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP, gayon din ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o Tupad Program. Nasa 21 na mga ahensya ng pamahalaan ang makikiisa sa job fair ngayong araw na mag-aalok ng mga serbisyo sa mga aplikante. Maliban sa venue sa Zamboanga City, kaparehong aktibidad din ang isasagawa sa Zamboanga, Sibugay sa pakikipagtulungan pa rin sa iba't ibang mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DTI nagalok ng balik eskwela diskwento caravan sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Eloisa.
17: Tagumpay na umarangkada ang Balik Eskwela Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry sa lalawigan ng Sulu. Nag-alok ng 15% hanggang 50% discount sa mga school supplies, bag at uniforme ang mga partner establishment ng DTI na talaga naman ikinagalak ng mga magulang na nagtungo rito. Pagbabahagi ni Marisa Sabtula Latif, isa sa mga maagang nagtungo sa Diskwento Caravan ng DTI, malaking tulong sa kanya ang programang ito ng tanggapan, lalo marami siyang anak na maliliit pa na kailangan mabilhan ng mga gamit ngayong pasukan. Ang Diskwento Caravan ay isa sa mga flagship program ng DTI. Malugod sila ani Nagdarsa Sapan, Provincial Director ng DTI Sulu, na kailang naimplementa ang programang ito sa probinsya. Ani ang malaking bagay na para sa mga magulang at mga estudyante ang discount na ito sa mga pangunahing pangangailangan sa pagbabalik ng mga bata sa eskwela. Bukod sa bagsak presyong school supplies, nag-alok naman ng libreng gupit ang 35th Infantry Battalion Charney Company sa mga batang lalaki na nagtungo rito. Mula nang may pasta ilalim sa Region 9 ang Sulu, ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapagbigay ng diskwento caravan ng DTI Sulu, isang programa bilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga mamimili lalo na sa panahon mataas ang demand ng ilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa mainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas!
18: Nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
20: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Asan na si MS mo yata ang nakakabuti?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Mga kaibigan, puntahan muna natin ang Rizal Park sa Maynila. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anniversary ng Proklamasyon ng Kalayaan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Nakatutok doon si Alvin Baltazar. Alvin!
2: Alam, magandang umaga. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang tatlong presidential sons at siyempre si First Lady Lisa Marcos dito sa Luneta. At ito yung gabi ko rin ang selebrasyon dahil ay 128th anniversaryo ng Independence Day. So ngayon, alam, ay dinudugyan ng rival honors ang Pangulo at nakaposisyon na yung ibang mga sector na narito sa mga Luneta. Nalita na rin natin na alam, yung ilang mga miyembro ng gabinete na kasama-sama o nagkakaroon ng institution dito sa ginagawang celebration ng Independence Day. Pero ilan sa mga programa na inaangos na natin at kung pagkatapos itong Rebel Honors ay pinagkakalab dahil Pangulo Marcos ay pangunahan nila yung pagkataan ng iwatawan ng Pilipinas. Hindi lamang si Pangulo Marcos ang kinasahat natin magkataas, kasama sa magkataas ng Bandila ng Pilipinas, kundi kasama rin ang First Family. Alam, ilan din sa inaasahan nating magiging tamat ng celebration ito ay yung pag-aalay ng bulaklak o yung week-long ceremony o pag-aalay ng bulaklak ni Pangulo Marcos ni Dr. Rizal. Alam, siguro magbabalik tayo maya-maya lamang kasi ilan pa mga aktibidad na nagpapatuloy na ngayon, nagsisimula. Huwag na nang pagsisimula na nga nitong pagdiriwang ng kaisintahan at 28th anibersaryo ng Independence Day. Ulat, wala pa nang dito sa... Ako naman si Alvin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Alvin Baltazar.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Thank you, Alvin Baltazar. Mula po riyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special Independence Day Edition. Ayun po ang 128th anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. At maya-maya mga updates mula naman po sa iba pang mga points kung saan magkakaroon din ng flag raising ceremonies ngayong umaga. Diyan po mga kaibigan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang nakatutok naman diyan ang ating kasamang si Quincy Kahilig. Maya-maya ho, hingi tayo ng update diyan mismo sa Kawit, Cavite. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 4.5 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang databayanan ho natin ang ilang pang mga updates mula sa iba't ibang sites ng flag raising ceremonies ngayong umaga, sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Balikan natin ang Rizal Park sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ni Alvin Baltazar. Yes, Alvin!

0: va. ¡Ja! Anda, dale, Calix. ¡Baba! ¡Ja!
1: Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines.
2: Maya-maya, babalikan ho natin mga kaibigan ang mga kaganapan diyan sa Rizal Park. Ano po, katatapos lamang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising ceremonies diyan po sa Rizal Park sa Maynila. Siyempre, ito po ay isa sa mga highlight ng 128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan. Balikan natin mga kaibigan ang Rizal Park sa Maynila.
0: Baba kamay! Ha!
1: Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Chorale.

0: ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! Na! Kalupunan, pinunod kawal, taas ka ng kamay! Na!
2: Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, pinuno at kawal, buwa kamay. Pabaw ka ng kamay! Ha!
0: Mula po rito, inaniyahan ang Pangulo para sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
3: Mga kaibigan, kasalukuyang pong pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, diyan po sa Luneta sa Maynila. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At syempre, maya-maya, hingi rin tayo ng update mula naman sa Kawit, Cavite. Pinangunahan po ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang flag raising ceremonies niya naman sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Balikan natin mga kaibigan ang Rizal Park sa Maynila.

0: Mga kaibigan, yan po, katatapos lamang pong ialay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bulaklak diyan po sa bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Yan po ay dyan sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. At syempre, mga kaibigan, marami pang mga updates ang atin namin sa inyo kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 15 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Ito po mga kaibigan, ang bahagi ng Special Coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Diyan po sa paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Sa puntong ito mga kaibigan, balikan muna natin ang babalikan natin maya-maya ang lungsod ng Maynila. Dito muna papakita namin sa inyo, ito po ang feed na galing sa Kawit, Cavite. Okay, sa Kawit, Cavite, sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Yan po ay hatid sa atin ng team naman ni Quincy Kahilig mula po diyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tingnan muna natin muli. Update naman diyan po sa lungsod ng Maynila.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alvin, yes.
2: Bobo!

Katatapos lang mga kaibigan ng formal na pag-aalay ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa bantayog ng ating pambansang bayani Gat Jose Rizal sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan natin ang Rizal Park sa Maynila. Bobo!

0: Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
1: Yan po mga kaibigan ang flag raising ceremonies at ang wreath laying ceremonies diyan po sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Siyempre, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggunita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
1: Mga kaibigan, ngayon pong pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Ito ang tanong natin sa ating mga kababayan. Ha? Ano po sa tingin nyo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano po natin itong mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Pakinggan natin ang tugon ng ilan nating mga kababayan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Ako po si Geraldine Socorro Solerlope mula sa bayan ng Bontok, Lalaruga ng Southern Leyte. Ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang makapangyarihang magdesisyon para sa ating sarili. Ang malayang makapagpahayag ng ating opinyon, makapagtatag ng sarili kinabukasan at makapamili ng mga pinuno na tunay na maglilingkod sa bayan. Ito ang pundasyon ng ating demokrasya. Mapalagaan natin, una, sa pamamagitan ng edukasyon at tamang impormasyon laban sa mga kasinungalingan. Pangalawa, gamitin natin ang ating boto ng tama at matalino. At panghuli, magtulungan tayo sa ating komunidad. Ang kalayaan ay hindi lamang minana mula sa ating mga bayani. Ito ay isang responsibilidad na dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon.
4: I think for me, the importance of attaining the Independence Day in the most relevant sense in today's generation is that we are able to establish our own government, nagkaroon tayo ng karapatan na mamunong isang Pilipino sa sarili niyang bansa. And of course, for us Filipinos, we're able also, or we also have the power and the right to vote our own leaders. So, kaya siya nasabing relevant is that sana gamitin natin ng maayos at tama ang karapatan nating bumoto para din siyempre sa ikauunlad, ikaayos ng Pilipinas. At siyempre, para hindi rin po masayang ang pagsasakripisyo at hirap na itinaguyod ng mga ninuno natin para sa kalayaan tinatamasa natin ngayon.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Radyo. Teka muna, kanina pa yon. Sandali lang, ilan muna ang paalala. Sandali lang at meron lang kaming kino-coordinate dito.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Hi! Would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang na pagbabalita.
12: Ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
15: Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan
18: sa sambayanan.
19: Ay inyo ring mapapakinggan
20: sa 104.3 FM band.
21: Magkaisa,
22: magtulungan
23: para sa pag-unlad ng ating bansa.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Sa 104.3
27: The Capital.
28: Ang ating mga programa at serbisyo
29: para sa mamamayang Pilipino.
30: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
31: Monday to Friday
32: sa 104.3 FM band.
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Publiko,
35: and The Capital.
36: Ang boses ng Pangulo.
37: Sabay na maghahatid ng serbisyo
38: sa mamamayang
39: Pilipino
40: in the new era of collaboration.
41: Basta mo lang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
42: Radyo Pilipinas,
43: Radyo Publiko,
44: sa 104.3
45: The Capital.
46: This is a public service announcement.
47: Discipline is the key.
48: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
49: Kilatisin ang sarili.
48: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
49: Importante rin na ating laging isipin.
48: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
49: Isang mahalagang paalala
48: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
50: This is a public service announcement.
51: Public service announcement
52: from PBS,
53: Presidential Broadcast Service
54: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
55: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
58: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
59: Radyo Publiko,
60: 738 AM.
1: Sa pagbalita sa araw na ito, mga kaibigan, ng Independence Day, Tayo po ay makipag-ugnayan muna sa isang profesor at batikang historian, si Professor Xiao Chua. Sir, magandang umaga po.
0: Makasaysayang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Ayun, ganda ng bati mo, sir. Isang makasaysayang umaga. Okay, ngayon po, of course, sa paggunita ng 128th anniversary ng Declaration ng Philippine Independence. Bilang isang historian, sir, i-share mo nga sa amin ang ilang mga highlights ng aktual na nangyari noon, June 12, 128 years ago. Bandang hapon yun, sir, no? Yung aktual na pagde-declare ng independence dyan po sa Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cavite, Professor Chua, sir.
0: Opo, 4:20 a.m. po, p.m. po yun sa Cavite, Cavite. Kakapanalo lang ni General Emilio Aguinaldo sa Battle of Alapan sa Imus noong May 28. At itinanghal nga yung watawat sa Cavite City as a celebration of that, ano, for the first time. So itinakda ni General Aguinaldo yung araw ng kalayaan, June 12, 1898. Ito yung aspirasyon o mithi natin na makawala na sa Spanish kasi nananalo na nga tayo sa laban natin sa mga Espanyol after 333 years. Imagine niyo po yan.
1: Mm-hmm.
0: So kaya po nagpuntahan yung mga tao doon sa Cavit, sa bahay niya. So yung description, marami ng mga banderitas na mukha nung watawat natin, no? Tapos ano, no, nagpuntahan yung mga tao sa harapan ng bintana. At doon sa bintana nga iiwi na gayway ang watawat ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: No? At tinatugtog ang ating marcha nasyonal. Na ngayon nga yung lupang hinira.
1: Ayun. Okay. May dalawang puntos na nabanggit ka, no? Noon, Ikanyo, iiwi na gayway ang bandila ng Pilipinas mula sa bintana ng Aguinaldo Mansion. Opo.

0: o pinatugtog na ang marcha nasyonal na ngayon ay lupang hinirang. Teka, ano na nga ba yung tumugtog doon? San Francisco de Malabon Band? Tama ba yun, sir?
1: Apo, banda San Francisco de Malabon na ngayon ay tinatawag na banda matanda. So, hanggang ngayon, nandyan po yan.
0: Ayun. Alam niyo, nung, alam niyo, prof, nung elementary ako, nung pinag-aaralan yan, at sinasabing ang tumugtog eh, ang banda ng San Francisco de Malabon. Iisip ko noon, nung ako ay elementary pa, Malabon, ibig sabihin, imported pa galing Malabon. Yung pala yung San Francisco de Malabon, bahagi ito ng General Trias sa kasalukuyan, Prof. Tama ba?
1: Oh, gentry na po siya.
0: Ano,
1: tama po, gentry. Yun, General Trias.
0: General
1: yes,
0: Trias. So yung oh, palang, yun ang tawag pala noong araw doon ay Malabon.
1: Opo.
0: Ngayon
1: San
0: ay,
1: Francisco de Malabon.
0: San Francisco de Malabon. Kaya yun ngayon ay General Trias Cavite. Ibig sabihin, yung banda ng General Trias na noon ay San Francisco de Malabon. Okay, ayan. At sino po ang iba pang mga very significant na personalidad na kasama noon ni General Emilio Aguinaldo doon sa deklarasyon ng Philippine Independence June 12, 128 years ago, sir?
1: Sir, naroon po yung abogado ng taga-Binyan, si Ambrosio Villanzares Bautista. Siya ay nagsulat ng Acta de la Proclamacion. Oh, pero sa totoo lang, napakapangit ng dokumentong ito. No? Hindi siya magandang dokumento. Dahil parang sinasabi na yung watawat natin ng kahulugan daw ay tayo ay nagpapasalamat sa bansang Norte America.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanilang pagkupkup sa atin. Eh, paano ka ba naman Declaration of Independence? Eh, agad eh, parang sumipsip siya sa Amerikano. Hindi na nagustuhan niya Aguinaldo ang dokumentong ito. Kaya pinalitan niya ito nung dokumento ni Mabini na noong August 1, 1898 sa Bacoor, Cavite. So, ano yan, kumbaga na-supersede yung written declaration. Pero, eventually, of course, pagdiriwang pa rin yung June 12. Kasi yan yung dramatic na commemoration.
0: Mm-hmm.
1: Na celebration na may itaasan ng watawat, kumbaga.
0: Ayun, okay. At syempre, ngayong araw na ito, we understand kayo ay very busy, Professor Shaw, at meron kayong patungo kayo sa isang pagdiriwang din, ano, sa mga oras na ito. Of course, we'd like to thank you, Sarah, for joining us this morning at nagbahagi ng bits and pieces of history kaugnay ng mga kaganapan noon, 128 years ago sa declaration ng Philippine Independence. Prof, salamat ng marami for the updates and the information. Magandang umaga po, sir.
1: Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.
0: Thank you, sir. Professor Shaw Chua, isa pong batikang historiador o historian. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tinig

0: Nampayan. Tinig ng Bayan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Ferdowsia Nami Bahad from Provincial Science and Technology Center, Bungal, Tawitaw. Maligayang araw ng palayan, Pilipinas kong mahal. Para sa akin, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, malayang magpahayag ng saluhin, at makilahok sa pag-unlad ng bansa. Mapapangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan at pagturo sa kabataan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
2: Ako si Cherise Valladolid from Legazpi City. Ang kalayaan ay importante sa akin as a student, especially kapag when choosing a program in college po. Since if you have kalayaan to choose what you want, so yun po yung magigib sa'yo ng happiness. So, mahalaga po yun kasi since if you choose the program na di mo naman gusto, pwedeng mawalan ka ng gana na to do that thing po. So, it's important talaga po na to have kalayaan to choose what you want po. Choose what you want, choose what makes you happy po. And kasi at the end of the day po, sila din naman yung mag tatahak niyan na path na pinili nila. That's it.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Punta natin mga kaibigan ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Mayroon din pong naganap na flag raising ceremonies doon, pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Ang nakatutok naman doon mga kaibigan si Quincy Kahilig.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Quincy.
12: Yes, kasama nga Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Tama ka dyan at sinagawa nga ngayong kani-kanina lamang yung flag raising ceremony na pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. At pagkatapos nga nun ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng mensahe bilang panauhing pandangal sa okasyon na ito, kung saan hinimok niya ang publiko na pangalagaan at patuloy na isulong ang kalayaang pinaglaban ng ating mga bayani na mahigit 100 ng taon ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na ating kinakaharap at kung kaya kailangan umanong isulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad upang ang lahat, lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lupunan, ay makalaya mula naman sa kahirapan at matamo ang hinahangat na magandang kinabukasan. Alan, dito nga sa Aguinaldo Shrine, nagpapatuloy yung mga aktibidad na sinasagawa dito. Dito sa aking likod ay meron mga sinasagawang trade fair at munting presentasyon para sa mga panauhin na nagtungo dito sa ating lokasyon sa Aguinaldo Shrine. Kasi kasama rin dito, nakita ko kasamang Alan, yung mga veterano na ating nakipaglaban sa ating para sa ating bayan noong mga nakaraang digmaan na ating kinaharap. Kaya at mamaya sisikapin nating magpagkwentuhan sa kanila. Ayan. Ayan muna ang ating update mula dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Thank you.
7: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
11: Thank you so much, Quincy Kahilig. Direkta mula po dyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So meron din pong flag raising kani-kanina lang doon sa Aguinaldo Shrine. Pinangunahan po yan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Maya-maya, dagdag na mga updates kaugnay pa rin ng mga highlights ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
16: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
14: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
13: Tulay sa himpapawid. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special episode po ngayong Independence Day. Kanina sa mga update ng ating kasamang Alvin Baltazar, of course, sa pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang flag raising at ang wreath-laying ceremonies diyan po sa bantayog na ni Gat Jose Rizal sa Luneta. And any moment from now, magkakaroon naman ng parade diyan po sa Maynila. Mga kaibigan, si Alvin Baltazar, nagsasalitang Pangulong Marcos diyan po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Alvin.
17: Ang kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinilan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
11: Mga kaibigan, ang talumpati po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. direkta mula dyan sa Rizal Park sa Maynila. Alvin! Alvin, go ahead.
18: Alan. Yes, matatapos-tapos pa lamang ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa grandstand. At ilan sa mga natingyan din ng Pangulo ay yung ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya ang pakiusap ng Pangulo, sana ang mga Pilipino huwag mapagod na mahalin at piliin pa rin ang Pilipinas habang itinayo din ng Pangulo na maging mapanuri sa katotohanan, lumaban ng bata sa araw-araw at piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa interes ng ilan. Sapagkat ang binibigyan din dito ng Pangulong Marcos sa alan ay yung mga gagawing ikakasakripisyo sa mga susunod na panahon ay ang makikinabing dito yung next generation. Ang kapayapaan niya, dapat tandaan, ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Alam, magpapatuloy pa rin ang ilang mga aktividad dito sa Merino Grandstand kasama ng Pangulo, ang kanyang first family, si First Lady Lisa Marcos at tatlong presidential sons. Mamaya, magkakaroon ng parasa rito sa may grandstand bilang mahagi pa rin ng tuloy-tuloy na selebrasyon pagdiriwang ng ika-isandaan at 28 anibersaryo na karoon ng ating kalayaan. Mabalik tayo mamaya, Alan, sa ilang pang mga kaganapan dito sa may Luneta at sa may gawin ng grandstand. Para sa ating coverage dito sa araw ng kalayaan, Alvin Bagsar, Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko. Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
11: Thank you so much, Alvin Baltazar, direkta mula pa diyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. At maya-maya, update naman, karagdagang update mula po sa lungsod ng Maynila. Ihatid naman ni Lawrence Tanhoco, maya-maya. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Opo pala si Jovel T. Bugnos, teacher of Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School. Ang pinakamahalagang ibigay na kalayaan ay ang kapangyarihang magpasya para sa ating sarili. Iginawad dito ang karapatang bumuo ng sariling pamahalaan, ipaglaban ang karapatang pangboto, at hubugin ang pambansang identidad. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang ating dignidad bilang isang malayang lahi. Para mapangalagaan ito, narito ang ilang mga hakbang. Una, edukasyon. Ituro sa mga kabataan ang tunay na kasaysayan at ang mga sakripisyo ng ating mga bayan. Pangalawa, aktibong pagkamamayan. Gamitin ang kalayaan sa pamamagitan ng responsableng pagboto. Pakikipaglahok sa mga usaping panlipunan at ang pagrespeto sa ating sariling batas. At ang pangatlo, pangangalaga sa kultura. Tangkilikin ang sariling wika, tining at mga lokal na produkto. Yun lamang po, maraming
1: tinig
2: salamat.
1: Ng bayan. Tinig ng bayan.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Kumusta na ba natin mga kaibigan ng lungsod ng Maynila na katutok po roon sa mga preparasyon? Of course, sa araw na ito, si kasamang Lawrence Tanhoko.
21: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
11: Lawrence!
22: Alan, bantay sarado Alan ang ilang bahagi na ng lungsod ng Maynila, particular dito sa kahabaan ng Mendiola kung saan nakabarikada na dito sa akin likuran yung ilang mga container trucks o yung mga container, makikita mo dito yung mga container na nakaharang sa kahabaan ng Recto Avenue. At dito naman, mula dito hanggang sa Mendiola, hindi na pwedeng dumaan yung ating mga motorista. At mula naman dito sa kaliwa, kung papunta naman sa Moraita, dito ay nakaharang na rin. At mula dito, pwede kang dumiridiretso hanggang Recto. Ganun din ang sitwasyon dito naman sa may Legarda Alan at ganun din dito sa may Ayala Bridge. Maraming kapulisan dito Alan yung nakapwesto na at nag-aantabay na lamang ng kung anumang aktibidad ang mangyayari dito sa, kumbaga, sa sentro dito sa lungsod ng Maynila dahil alam naman natin na kapag mayroong mga aktibidad o mayroong mga kaganapan sa bansa ay dito nagtitipon-tipon itong ating mga kababayan para magpahayag ng kanilang mga nais iparating sa pamahalaan. Sa ngayon Alan, relax muna yung ating mga kapulisan. Kung makikita mo sa akin likuran, medyo sila ay nakaupo pa dahil wala pa namang kumbaga sila namomonitor na mga nagsagawa ng kilos protesta. At paalala lang din Alan dun sa ano ha, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa lungsod ng Maynila, napakahirap ng signal dito, particular dyan sa may Manila City Hall kung saan tayo nang galing kanina. Dahil kabilang daw ito sa sinasabi nga nilang security measures na kailang ipinapatupad yung signal jamming. Intermittent yung dating ng signal, minsan magkakaroon, minsan mawawalan. Pero yung sigurado dito, yung seguridad ng ating mga kakalsadahan, lalo na yung paligid ng Malacañang, ay bantay sarado ng ating kapulisan Alan.
11: Okay. So, Lawrence, tabayan na namin ang dagdag pang mga update from your end diyan sa lungsod ng Maynila.
22: Alright. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Public.
21: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
11: Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami. Pero tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang paghatid namin sa inyo ng mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 12, 2026. Ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomari Refarial. Pansamantala, nagpapaalam ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
24: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
26: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
27: May ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.